0: garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
1: Nganong man?
2: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape.

0: beside Bukidnon Bridge Restaurant and in Puruksete Butong Highway, Quezon Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nuebe, Malaybele City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Sa XFM.
6: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kurinti o konsumo kay

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, atun kaninyo, ni Kagawad Artemio Goye, sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Balik tayo mga pinalanggang tigpaminaw, may gabuntag ni Tristan Yatvigulay. Maayong buntag, katropang Jonathan, may buntag Francisco Alimoren. Maayong buntag, katropang Jonathan, good morning. Maayong buntag Alex Olivares, may morning sir, may morning sa tanan, perting tugnawa karon. Perting tugnawa bitaw Alex, isang tugnawa kikero ka kabuntagon. Mga katropa, 9 minutos, milagapak ang alas 8 sa buntag mga suking tigpaminaw. Diri sa taas sa Osaka Report, mga katropa. Pro 12, nagmando nga itres ang account sa nagpakatag o online threat sa mga tulungaan sa Jinsan. Uy, na di mga hulga di ay. Ang report mga katropa, ang pinagi ni katropa, Ivan Pulunan sa XFM Jinsan.
4: XFM Report. Nagmando si Police Brigadier General Alan Manibog, ang Acting Regional Director sa PRO 12, nga subayon pag-ayo ang account nga mipakatag og online threat sa pipila ka mga public school sa Jansan. Sumala sa opisyal, grabe nga kahadlok ang nabati sa mga taga Jansan sa diyang kalit nga mikatag ang bahad sa pagpamusil sa General Santos City SPED Integrated School og Buayan National High School. Hinungdan nga nagmando kini og paspas nga imbestigasyon.
5: Kumikilos na ang ating kapulisan, makikipag-coordinate na sa school officials. Tapos yung RACO natin, dinidetermine natin yung location na itong IP address niya.
4: Dugang pa sa acting regional director, nga karong panahuna, adunay bad influence gapon ang kanunay nga paggamit sa social media sa mga kabatanunan. Samtang dako usab ang pagsalig ni Police Major Mark Gerald Norbe, Chief Operations sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, nga sa dalingi gayon, matumbok ang responsable niini dungan sa ilang hugot nga imbestigasyon tungod ginaseryoso sa kapulisan ang mga bahad luyo pa nga deactivated na ang mga account.
6: Because natin ginatawag nga digital footprint. So, tanan nga social media accounts, tanan nga itong ginabuhat sa internet, there are digital footprints. So muna siya ang ginasubay.
4: Sa pagkakaroon, nagpabilin ang presensya sa kapulisan sa mga tulungaan samtang padayon ng panawagan sa publiko nga mukalma o magbinantayon sa palibot aron masiguro ang proteksyon sa tanan. Mga katropa, aron masiguro usab ang proteksyon sa lawas, pakusga ang imong immune system. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye! Daghang salamat katropang Ivan Pulunan, Sibuga Report! Bullseye! O di, pakata ka na mga di maayo nga hulga mga tropa, ipas! Ipas ka mga tropa, naas pa kaslinya si katropang Dib Hinderalaw! Kay kagapong adlaw mga katropa, nagpaigayod ang PDEA Region 10, mga katropa og duhan, no? Duhan ni kaadlaw, hangtod pa ni karon mga katropa, ang TOT, training mga katropa, sa to mga media di sa to ka probinsya sa Bukidnon. Sa iron, ang kompletong detalye, pinagi ni katropa Dave Hinderalaw sa XFM Bukidnon.
7: Live report. Yes, katropan Jonathan, sakto na katropan Jonathan, oh. No? Gahapong adlaw ng pahigayon o TOT kung diin kinisya training of trainers para sa mga media practitioner mga katropa, kung diin kinisya gipailuyuhan kinisya sa ato ang PDEA 10. Kinisya gipahigayon dito sa Dylan's Place, doon niya kaadlaw, Hulyo 30, tataman sa Hulyo 31, so karon niya magtapos. So ang kwan ani niya, session niya ani is 8 to 5.30. So matagkuan ani katropan Jonathan, adunay segment nga paghihisgutan katropan Jonathan og ato ang mga presenter regional office sa PDEA og ato ang mga resource person, mao na pud ang mga kwan pud mga acting ay mga active gid pud sila sa kwan katropan Jonathan sa serbisyo karon katropan Jonathan. So ang tumong nining TOT katropan Jonathan is mahimo ang mga media practitioner as a force multiplier katropan Jonathan, kay ang PDEA aduna sa duha ka face katropan Jonathan. Ang kung kita man gid makadungog ta og PDEA ato ra magid mahinumduman gid mo come up sa tong mind is ang kwan lang gid ang pagpamdakop og ang pag import sa batas nga labi na gyud ang pangpangwan sa mga illegal nga droga katropan Jonathan. So ani sa katropan Jonathan ang TOT muni silang ikaduha nila nga phase katropan Jonathan, which is mag-adto gyud ni sila ang mga kwan, mga facility, community, mga eskwelahan, mga municipality o mga barangay para maghatag og symposium o ganang dugang information katropan Jonathan sa droga. So kani siya dili man ni maapas sa to ang PDEA 10 since pila raman pud ang lahang ilang employee katropan Jonathan and mas daghan pa gyud ang kwan kung
8: unaon.
7: Oh. Wa ginana katropan Jonathan. Og mas daghan gyud ang tao katropan Jonathan og daghan pa gyud ang ma impluwensya labi na kung dili nimo maistoryahan sa sakto og kwan kompleto nga impormasyon nga unsa ang droga og unsa epekto niini sa ato ang komunidad. So kani katropan Jonathan ang TOT nag-insure ni siya katropan Jonathan na ang katong mga nag-undergo ani nga training katropan Jonathan is matagaan sila og serial number katropan Jonathan, which is mura siya mabutang bitaw katropan Jonathan nga if magkandak ka og kwan magkandak ka og TOT lugar ako lugar ako si Dave sa XFM na ako kwan partner ko sa PDEA na ako unique nga serial number nga pwede na ako gamiton nga ako alang gyud katropan Jonathan nga accredited na siya sa PDEA National Katropan Jonathan. Oo.
8: Oh, so pwede so, na ta. Pwede na ta. Wala gatong na tong logo sa tarpaulin no na wala.
7: Na Katropan Jonathan na agapon sa atong pag kuan ato signing para sa breaking of stigma na Katropan Jonathan.
8: Abi na ko so, wala tong logo kay kan balik.
7: Na na dito Katropan Jonathan atong bag-o na tong logo Katropan Jonathan nindot kayo dito. Naka-balindihado gid sa tong kuan sa tarp Katropan Jonathan. So gipangunahan pud kini ni ato sa PDEA Director Alex M. Tabalte. Katropan Jonathan, gikan ra kini siya sa regional office sa PDEA. O niadto siya niyan higapon Katropan Jonathan para maghatag siya ang speech Katropan Jonathan, which is iyang yung gipasabot Katropan Jonathan kung asa gyud nagikan ang droga.
8: Asa man gikan ang drugs Katropan Dave?
7: Dunay upat ka buka pamaagi sa pagkuan sa droga Katropan Jonathan, which is ang diri sa ato Katropan Jonathan, safe ta Katropan Jonathan kay wala gyud ma-consider diri nga shabulab o inana bitaw Katropan Jonathan.
8: Wakakabalo.
7: Usually Katropan Jonathan sa iyahang nahisgutan gahapon Katropan Jonathan ang naari gud mapaingon ang kwan ang droga Katropan Jonathan nagpalikod ani katong mga intercontinental bitaw mga sindikato Katropan Jonathan nga kabantay ka atong last time Katropan Jonathan nga gipalutaw-lutaw lang sa Batanes so kung makatagatan bitaw Katropan Jonathan ang mga pila katunilada nga mga shabu yunana ang style na Katropan Jonathan.
8: Okay, Katropang Dave. Dako ta o adako papel ang PDEA ani kay kani mga drugs nga madakpan murag i-turn over na sila hagbuhatan. Ano sa after sa kwan. So karon pangutana ninyo kadunay forum adunay mga pangutana diha sa mga media kung aduna moy say tawag na
7: witness ana kanang eradication.
8: Oh kung kwan Katropang Dave ipangutana sa PDEA kung kanus-a sila magsunog og droga sa Bukidnon kay daghan kinangutana. Nangano ang marijuana sunugon pero ang syabo nga madakpan di man sunugon.
7: Sige Katropan Jonathan. Ato kanang i-raise karon nga pangutana Katropan Jonathan nga so pamatas-taas pa man pud ato ang kwan karon Katropan Jonathan ato ang lecture Katropan Jonathan kay taman pa man gyud kun 5:30 and naaman po karon nga highlight karon Katropan Jonathan is magpraktikal mi Katropan Jonathan kato tanan nga present kat gahapon Katropan Jonathan gipantagaan na mig topic so magpresent mi karon Katropan Jonathan so later sa forum ato kanang i-raise up kung kanus-a ba nila i-eradicate ang kwan ang shabu nga ilahan na confiscate og allow bataan ang witness oh ato nang i-raise up sa kwan sa the head
8: need na og media gyud Katropang Dave basta magasunog og maria shabu. So atong pangutana na dia is kanus-a man mahitabo sa Bukidnon nga ipakita sa publiko nga adunay shabu nga pagasunogon kay ubay-ubay naman
7: kay ang ako ang pagkahibalo Katropang Jonathan is dili diri sa Bukidnon na sunogon Katropang Jonathan sila na regional office dito sa kwan sa El Salvador Katropang Jonathan. Oo, so dito Manila ginadala na labi na kanang madakuan bitaw nga mga drug user drug pusher dito nila dalon sila hang regional office para sweet sa dispossession. Oh, so
8: sweet to Katropan Jonathan
7: dito Katropan Jonathan.
8: Sweet to lang ka nakanto na.
7: Nahisgutan man Katropan Jonathan. Minaw di ata.
8: Minaw di ka. Abi na kung sikira kag pangapi diha.
7: Wala Katropan Jonathan. Focus ka tayo Katropan Jonathan. Kaya grabe ka mga informative ang ato mga speaker o ato mga resource person nga aton Katropan Jonathan.
8: Si Katropan, masi mo apas mga Katropang Rostom unya diha kay nindot yung mga speaker karon.
7: Oo, sige, sige. Sige lang, katropan Jonathan. Mag-notify lang, katropan Jonathan. Kaya naman dali ito atong kwan, ito ang mga tropa na ito. Andaman ito mo welcome. May kapi-kapi lang yun, kwan.
8: Ingna si, ingna ito mga amigo, Ros Pidia, nga basing pwede pa makaapas o niya o man sa mga lakaw, pero kung ambot pa po sa seminar, katulugon nung kuko.
7: Naligi naisikwati katropan Jonathan, lipegis katropan rin niya. Bag-o rin siya nahuman o kapi, nagsikwate niya siya.
8: Okay, basta, unya, chati ko, cool dapay sikwate, unya. Kung naisikwate, sige, chati sige. Ko, okay, mo, dalikat ko, gli-ili, matindas na ko.
7: Why, problema ka, tropan dyan
8: natin, may problema. Pero, basing pakyas akong pagbisita ron, kay pistag ka lasungay ba?
7: Ay, naram, like, nakatarget dito din, nakabooking ka naman din, ay. Oo.
8: Okay, katropag, Deb, so karon, ikaduhang adlaw, mahuman man eh, o pa may glauman nga itong madungog niya, unya.
7: So karon nga tropan Jonathan muni karon ang highlight ka tropan Jonathan no napagyapon continue gyapon ang symposium gyapon ka tropan Jonathan og kani siya ka tropan Jonathan lauman gid ani nga ay mga media nga present karon ka tropan Jonathan no nga mauy uhon maka stand alone dito ka tropan Jonathan nga makahatag og TOT sa matag community matag barangay o patag ahensya nga aha sila mapaingon kay tropan Jonathan kay ko naman sila nanaman sila katakos nga muhatag og information kay ang provided man pud sa PDEA ang materials ang pagpresent na lang kay di man pud manala sa PDEA ang tao pud nila pud so through media mas paspas nga pag disseminate sa information
8: so pwede na tani mo adto sa may tan example mo adto ta og purpulangi kay mag drug symposium tang ikaw mag lecture.
7: Pwede ka tropan Jonathan gikon given na ang certificate ka tropan Jonathan kay wala pa man puy kuno ako tentative nga date pero pag-uman ani unya katropan Jonathan base naguroy partial nga date bitaw kanus ana makon unsa ba hard copy ba siya or soft copy ba unsa ang ipresenta mo para nga pagkuan gid mag legit gid bitaw siya nga pamaagi katropan Jonathan okay, possible nindot. Na katropan Jonathan
8: okay nindot ning kuad katropag dev nindot ning laka nga gibuhat sa PDEA base imong tudluan po didto unsa akong pagripak ha.
7: Pwede, pwede ka tropan Jonathan. Oh, kay kwan man education man. Oh. Kay sama sa ingon dali lang tropan Jonathan, kining siya buhi gusto daw ni daw, part money matters daw ni.
8: Oh. Kanang ingon sila nga uban nga namali. Vendor, dadakpan sa illegal nga drugang siya bo. Dili to negosyo yang pagka-vendor. Sideline na to.
7: Sakto, sakto. Oh. Kay sama sa ingon pa lang gapon sa statistics gapon ka tropan Jonathan is ang pinakadako nga kwarta kay naa sa kwan na sa users. Pila ka bilyon katropan Jonathan ang accumulate sa user. Pabalik na yun dito sa mga head katropan Jonathan. Munang ga-invest yun ang mga sindikato ng drogang shabu. Ngayon kagagmay-gagmay katropan Jonathan tapos pila biya kabuk tao sa watang barangay. O pila na po diyan kinabuhi ang madaot katropan Jonathan.
8: Oh, naaraman din ang dali ng kwarta niya. Magbakaratra ka. Change career.
7: Change career.
8: So, bitaw katropag Deb, so karon unsa na may status diya? Nana ba diya?
7: Karon katropan Jonathan, set up pa katropan Jonathan, expected katropan Jonathan, 8:30 mag-start na po na po ang program katropan Jonathan o tama na po niya siya, alas 5 sa hapon katropan Jonathan.
8: Okay, katropang Deb, go ahead, sa mga final report.
7: Nanong ka din sa Dylan's Place para sa TOT. Kami si Katropan David na lang para sa programang Bullseye.
8: Live report. Daghang salamat Katropang Deb Siboga report. Oy, lami bian ng 007 nga cake dia sa Dylan's Big Shop Katropang Deb. Ingna si kana mo kong Dylan's antipasado ang tagiana. Diha ko sa una, maghimo nag 007 nga cake dia Deb. Na dito no. Lami kina lang cake dia. Oh, sa una ako itig kuha nang kanang cake naman na say ihapin ay lutuo nimo. Naman ni mo pilit atong hapin, mao akong sigit-kiton. Oh. Anya, parisag si kwate. Ingaan niya itong amigo, Dave. Regards, dinaminos, Dave. Karoon mga katropa, no? Oh, dinaminos, Dave. Diha. Ina, Dave, nga. Ina itong amigo nga. Dakoon mo ito, Dave. Sa to sa PDEA, di ba? Madtukod niya. Itong amigo na itong nga mubuon ba? Oh. Itong manghod ni Prince. Regards, wato. Si Ling, Liling-Ling. Good morning po. Good morning, Liling-Ling. Diyas sa mga barangay Pat-Pat, mga katropa. Sa itong pagpadayon, tiwaso na toto ang pamahayag ni Kabanglasan Mayor Bernie Castellanes, mga suking tigpaminaw. Kaya naputol to mga katropa. Kaya paghumatan eh, katuna po diyong sa DSWD, mga suking tigpaminaw, kay Di ta pwede mangawat og oras karon kay masuko si katropang Rustom. Ito pamilawon pagtiwas.
9: Save si Water District. And kanang 3 months nga gihatag, kung dili niya kaya i-deliver, ang gi-expect sa mga tao, ang gi-expect na ko, sigun sa among giistoryahan, sigun sa nabala na po ng mga problema, ipatake over na to sa luwa. Eh, daghan kong nabunggan nga mga LGU nga gitake over sa luwa, so far, maayo na karoon ng ilang serbisyo. Maayo ang performance sa Water District.
10: Isip leader sa lungsod o sa imong stand sa isyo sa nepotismo sa ato Water District?
9: Ang nepotism ng God is kanang dool kayo sa imuhang inyong relasyon ba? Di ko kabalo kung bawal ba na sa Water District. Yung Water District, mangod, dilip naman na sila under sa civil service. No? So, ambot lang kay si Water District is under mo na sila sa luwa. So, wala pa po ko, nakapangutana. Sige lang akong mangutana ko, ano, after na ito mag-istorya karon, i-try na ko punta kung cover ba sila ang kanang mga kwan. Gani ang mga empleyado da, GO mo na, Sergio. Isa ka GM before, isa ka GM, puro GO ba yun? So kung tanaw ni Muhammad, hindi man masulod sa GO, asa nepotism good ang GO, kaya wala man ay regardless of civil service mo na
11: sa oron. Sa itanaw word sa nag-response reklamo is, ang GM is, nasi, I think, magulang na nasa word.
9: Oo. It's so on. It's so on sa kwan. Naanapod na sa ilaha, no? Kung unsan nagaling. Pero siyempre, as mayor, matabang pa. So, i-research na to. Mangutana sa luwa. Luwa siguro kay underman ang Water District sa luwa.
11: Okay. Mayor, wala lang pasalig mo sa katawan sa kabangasan. Mahimong mablastar ni pinagi po sa mong bata at sa bagong karo mag-ikaw po ay na General Valentino sa Water District ko yun.
9: Isang yun siya, problema, tubig yun. Ang LGU sa Kabanglasan, ako as mayor, naningkamot man ta, na masulbad, kung dili man masulbad is, ang tanan nga problema sa itong Water District, ang serbisyo is, ma-improve ang tano, pero sad to say, ang before, ang GM, wala ga-coordinate sa LGU. Gani, ang kining building mismo, kining municipal hall, wa, may tubig dis taas, dito rin sa ubos. Nga na kapangit ang serbisyo sa Water District. And karon tungod kay ni resign tong GM na to, natay acting, hopefully yang ma-deliver ang gi-expect sa iyaha nga ma-deliver niya within 3 months. Or else ako as mayor magkunta ko sa luwa, mag-seek og advice o bas nangayo tagtabang. Kay kung dili pagyapon masulbad ang maong problema sa atong acting manager, siguro ipa-take over na lang ang iyo, muhangyo ang LGU sa Kabanglasan na i-take over ang Water District. Kaya maulagi akong ibalik, daghan kong nadunggan ng mga LGU ng ilang Water District i-take over sa luwa. Ang ilang nagbutang sila empleyado ng ilang kasaligan ng taga-luwa, mo ipahimo ni ikuha nilang general manager. And karon so far sa akong mga inhaibalan, successful na ang mga Water District sa maong mga LGU. So, mao siguro ginatong baton. Ako lang hangyo sa mga tao, ato lang sa tagaan kay nasabutan naman ni ang 3 months na mag-perform ding atong acting manager sa Water District.
11: Pagdating naghana sa reklamo.
3: Bullseye! Bullseye! So, bao to mga katropa, ang pabahayag do, tubag pod sa mayor sa lungsod sa Kabanglasan mga katropa. Gani man siya, usapod mga katropa sa nimong biktima, nining pasalig, way tarong agas, ga tubig sa Water District lungsod sa Kabanglasan. Diba? Diba? Ano na mga katropa, wala exempted ang problema sa tubig sa lungsod. Puwira na lang ng pipila ka mga barangay mga katropa, like poblasyon. Kanang barangay poblasyon, diyan. Dako man ang poblasyon sa sentro kanang na munisipyo na to. Pag dito gud sa proper mga katropas barangay gud bintaha dito kay kusog ang agas dito, ang manghod kusog ang agas la dito kay murag nay kaugalingon ang barangay sab. Pero kung magsalig to mga katropa ng tubig sa Water District sa lungsod sa Kabanglasan, awala manimaho tang buga na. Oo. Dunay problema, nabay problema sa piping na kay sumaa pa ni mayor, dunay kitikiti. Oo. Dunay kitikiti mga katropa, so unsaon na lang nato mga katropa
8: kung atong mga kaigsuunan bitaw, atong imaginon water district. Kung atong mga kaigsuunan diha water district, mo na'y ginainom kada adlaw ng tubig nga gaagas gikan sa yung linya. Kaya ang uban, dili naman tumupalit ang mga deliver nga tubig diyan at 30 ang galon. Kung ang uban, dili naman na. Ato ubang kaigsuunan ng mga katropa, diha nga nagainom silang gripo. O, doon ba kung ingunana mga katropa, ingana ka, reklamo na, huga ang tubig. Lubog, ano na'y kiti-kiti. Luwas ba? Luwas ba water district nga inumos ng mga kaigsuunan diha nga konsumante na ito sa lungsod sa Kabanglasan? Oh, diha palang daan mga katropa, problema na na. Oh, pero tagaan man sa mayor, no? Aduna may 3 months mga katropa nga gihatag mga suking tigpamino nga mo perform kini nga bago nga appointed general manager karon diha aron maplastar kining problema sa water district sa lungsod sa Kabanglasan. Nao ta? Okay, kung di gid ni makaya ang problema mga katropa niya magsakripisyo ang katawhan mga suking tigpaminaw. Mutik over ang luwa na mga katropa, pero ang luwa karon. Tawagan na to, hantog karon wa pa man putay response. Oh, kan luwa, kini pong luwa unsay mura pog water, mura pog prime water res malay-balay ba. Himo-himoon patag liter mga katropa para mag-interview human ng liter na to, basing gibasura ra po day pagkahuman. Bitaw? Kay unsay maglikay bitaw sa mga pangutana nga mahalangan? Mo nang giingon ako basta apektado ang katawhan sa inyong pagpanerbisyo kay inyong sulod mo anang lugar kay inyong tumong og tinuha mga tropa makaserbisyo sa katawhan, pero ang pagserbisyo sa katawhan mga katropa di naman maayo. Mo nang giingon nga kontra tabay. Kontra ta? Direkta be, sa dugang atong isgutanan mga katropa kay nagkaupos ang ato ga oras karon kabutagon. Sige lang kay update ra gihapon ato ning water district sa lungsod sa Kabanglasan kay napay problema sa iba. Oh, 10 milyones nga kantidad pod sa patubig sa barangay iba natulog pag gihapon hangto karon kay misibat mong kontraktor. So direkta mga katropa sa tubag pamahayag sa DSWD Region 10, mga katropa, kalawot ng isyo sa mga nasaag ng pangaan ng miyembro o mga beneficiaryo sa AFLIP, mga kasuking tigpaminaw. O, atong paminawon, si Ma'am Rosel Galia, mga katropa, gikan sa DSWD Region 10, mga kasuking tigpaminaw.
12: Bullseye!
8: O, atong paminawon, mga katropa, si Ma'am Galia, ha? Arumatinawan, mga katropa, atong makiksyunan. Labi na sa mga beneficiaryo ni ini.
13: Ma'am Rochelle Galia. So mga katropa, itong mahinabi karon si Ma'am Rochelle Galia, Regional Information Officer o sa DSWD Region 10 mga katropa, kay dunay mga pipila ka mga pangutana sa itong makigsuunan, labi na din sa siyudad sa Malaybalay, nga dunay mga pangan sa AFLIP, no, nga mga naka-beneficio nga niabot sa laing nga barangay. Ma'am, una-una, panimbaya siya katawahan karon ka buntago, ma'am.
14: Yes, no. So again, maayong buntag sa itong mga kaigsuunan na bawang nagdidiha, ano, sa dakbayan sa Malaybalay o sa mga kasikbit po na dapit na abot sa inyo ang stasyon.
13: Ma'am, adunay mga pipila ka reklamo regarding nining uplift bitaw, ma'am, nga mga ayuda sa atuwa sa buhatan sa DSWD nga ang uban ang ilang pangalan, example tagalinabo ning abot sa barangay Kalasungay, ma'am. Na unsa ni nga pagkahitabo, ma'am?
14: Well, sir, kanaa po ang lista ang gihatag sa DSWD, nagdikan po na siya sa listahan nga gihatag sa Philippine Statistics Authority sa DSWD. So siguro akong ipasabot sa itong mga kaisunan, ang listahan hindi siya nagsuwikan sa DSWD, apan resulta na siya sa community-based monitoring system. So na ang resulta atong pagbalay-balay, pag-survey sa Philippine Statistics Authority kung PSA atong tuig 2023. Actually, isa na siya sa mga challenges na na-report sa buhatan sa DSWD. Maupod na siya among ipasabot sa mga lokal na panggamhanan sama sa LGU Malaybalay o no, sa uban pangadapi na kung diha sila nga lugar gikan apan naa sila sa pikas nga lugar, ang magbuo lang din sila sa ilang lokal nga panggamhanan, no, unya sa schedule sa ilang pay out mo adto lang gihapon sila. Anyway, dili man mo kinahanglan ang DSWD o Certificate of Indigency. Ang ila lang mga ipresenta pagkuha nila sa maong assistance ang ila ang ID. Para po dayon makorek o matake note sa DSWD kung asa na gyud ang ila ang bangko nga address kay. Naapoy uban nga nalahi na po gyud ilang address tungod kay ato ang sayran 2023 pa ni siya nung pagbalay-balay sa PSA kaninga datos ni gawas 2024. So mao na siya padayon gihapon na siya ginavalidate sa DSWD but as to nganong yun ana ang nahitabo wala pod mi no wala mi ma-comment sa DSWD pod kay again ang listahan dili nagikan sa DSWD nagikan siya sa Philippine Statistics Authority.
13: Amang usa nga opisyal nga proseso para ma-koreksyonan ang sayop nga data sa mga beneficiaryo ni ma'am sama sa barangay o unsa ang mga dokumento ang kinahanglan ipadala o ipasa sa mga apektadong residente ma'am para mapamatud-an ang ilang gusto nga address.
14: Ang importante lang yun sir maka-adto sila for example kung gingan sila ang ilang ngalan na ana nga adlaw sa payout ma-adto lang sila dala lang yun sila sa ilang valid ID tungod kay ang importante lang man sa uplift ma-release ang kaning first batch sa ila tungod kay ang mga sunog na hugna ni ini dili naman face to face ang sunog na hugna ni ini i-download naman sa ila ang digital wallet or sa ila ang bank account no depende sa unsa ilang pilihan Gcash ba or Land Bank ba so ang importante kung sa gitakna nga pizza para sa ila ang pangalan no mo sila sa venue po na gitakna para sa ila for example wala sila na inform pero naa sila sa listahan pwede sila mudangat sa buhatan sa atong mga LGU para i-take note ang ila ang concern unya mapahibalo po sila kung naapatay pahigayan nga unpaid payout.
13: Asa o kinsang pwedeng adtuon ma'am sa mga tao para sa pagpa-correct?
14: Yes sir, so una sa tanan no, siguro amo ang klarukon. Ang katulang mga ngalan nga naa sa listahan, ang pwede gid mo adto sa venue. Kana sila paibal-o na sila sa ila ang mga LGU no, so, sa ila ang mga barangay, sa ilang mga porok leader. Kung galing wala sila na paibalo kay sa gingon palahi na di ay ang ila ang address unya nakita nila sa posting sa LGU kay gapost lang LGU sa mga pangalan. Nakita nila nga naa ang ila ang ngalan dito, appeal gid sila mismo sa benepisyaryo sa giposting sa LGU, pero lahi lang ang ila ang barangay na, pwede sila moduol sa ila ang local social welfare and development office. Magmanifest sila dito nga lahi na ang ila ang area or ilang barangay karon kay mula dito dili mao ang address na nga nabutang sa ila. Pero actually during sa payout sa DSWD dili nagamatter ang address. Again nga no kay wala man tayong pangayo ang Certificate of Indigency. Ang amo lang man yung requirement during sa payout, ang ila lang yung ID.
13: Ma'am, dahil mo yung pangutana, unsa daw ang ibasihan para mahimo kang beneficiaryo aning uplift na nung pila ka barangay dire sa siyudad sa Malaybalay ang makadawat ni ini?
14: Yes, no. So again, ang gibasihan sa kaning uplift assistance mao ang gitawag na community-based monitoring system sa PSA. So ilalom aning uplift assistance nato sa group kumuning gitawag ka poor and near poor household pasabot katong mga during sa survey sa PSA year 2023 ni nga survey ha naa sila income nga 13,000 below ug kani po dayong near poor pasabot 25% above the poverty threshold so naa sa mga around 17,000 below ang ilang income during sa panahon sa pag-survey so 2023 gi survey ni gawas ang resulta 2024 karon pag payout sa DSWD ato maning gihatag na listahan sa mga LGU para sila ang magpahibalo. So mauna nga ahead nakabalo pod mi na ang mga LGU na pud sila feedback nga kani wala na ni siya diha ang area kay naman puy database lang ato ang mga LGUs. Mauna siya nga ang again ang sumbanan nga gigamit sa DSWD kato yung PSA nga result sa ila ang survey. So bali si DSWD ug atong LGU wala ilabot sa pagdetermine kung kinsa ang na-appeal. Wala puy pagpanglista nga mahitabo no so again ako ipasabot labaw na katong mga kaigsuunan nato nga wala ilang pangalan sa listahan no wala na pahibalo tungod kay dili sila appeal ang bisan pag motuol ta sa atong mga lokal nga pangagamhanan motuol ta sa DSWD no walay magbuhat atong LGU ug ang DSWD tungod kay again ang gibasihan sa uplift ang naa sa balaod naa sa sumbanan dapat gyud katong community based monitoring system karon kung for example sa year 2023 poor threshold sila pero 2023 pa man to, 24, 25, 26 naman, 3 years naman ang nilabay. So nakita na to nga arangan ng ilang kahimtang. Muna sila naapoy gyoy daghan nga gi-certify sa LGU nga dili na gid sila angayan ma-appeal sa uplift tungod kay arangan na ang sitwasyon sa ila ang kinabuhi. Ang uplift shorten na siya sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. So kaning uplift whole of the nation approach na siya pasabot, dili lang ang DSWD ang re-implementar sa uplift. Ang uban agency na apod sinay lahi-lahi ng mga serbisyo, ilalum aning uplift na assistance sa gobyerno. So, sa DSWD, kaning financial assistance, ilalum sa AX. So, maon siyang gahatag tag 2,000 pesos. So, ang tulo ka grupo ang gatagaan sa DSWD. Na ay group 1, kaning mga miyembro sa 4-piece o walang gutong program. Pero, ang ilalang madawat, one time lang at 2,000 pesos. So, 2,000 ragyo di lang madawat. Nahulog na po ni sa ila ang mga ATM, ilang mga cash card. Napuntay group 2. Kaming group 2, mauni siya anong ginapang-apod-apod sa DSWD karon. Mauni siya ang mga poor and near poor household na dili miyembro sa 4-piece o sa walang gutong program sa DSWD. Ang ilang madawat ani 2,000 pesos matang bulan taman sa Disyembre. Pasabot 12,000 in total ang ilang madawat. Pero ang first nila nga madawat, face-to-face, no? Kwartagid mismo ilang dawaton. Sa sunod nga mga kung na ihulog na lang ni sa ilang digital account o sa ilang bank account. Naapoy group 3 pero ang mga apod-apod aning group 3 ang SSS. No? So nauni siya atong mga low income earners. So kaning mga low income earners, ang sumbanan ani sa PSA dapat nakakontribute sa ila ang SSS sa year 2025 o 2026 at least kaisa. Dayon dapat na ay monthly salary credit na 20,000 pesos. Ug na ay existing na disbursement account sa SSS, pasabot ani, makalink ilang bank account or ilang GCash account sa SSS. Ang SSS na po ang bahala magpahibalo kung kinsa itong mga low-income earners nga napili, pinaagi gihapon sa pagbangga sa ila ang system, sa ilang database, sa kanipong community-based monitoring system sa PSA.
13: Ma'am, assurance na lang sa ito mga kaigsuunan, ma'am, nga labi na sa mga beneficiaryo, nga hadlo, kasi hindi ka marilisan, ma'am.
14: Yes, no, so sa kata ito mga kaigsuunan, nga ang nila ang mga pangalan, nakita agad nila, giposting sa LGU, appeal yun sila, apan lahi lang ang ila ang address. Dili ta mag-uol, kay agyan tagaan, gagihapon mo, bisan na lahi na ang inyo ang address, kay agyan, dili ga-require og certificate of indigency or residency ang uplift, no, so duol lang yun ta mo natin mga pangutanan, naman tayo mga local government. Again, no, sa itong mga kaisunan nga nag-uol tungod gilahi ang ila ang address, no, pero appeal gid sila sa mga miyembro nga mga households nga mahimong beneficiaryo sa uplift, dili lang mag-uol tungod kay again ID lang ang required. So adto lang gid sila sa gitakna nila nga venue kung pizza kung kanus ang ila ang payout. Pwede po sila mangutana sa ato ang mga local social welfare and development office o kung napas na idog ang pangutana, visit sila sa DSWD Northern in Mindanao na Facebook page na diha nakabutang ang amo ang contact number, no, so pwede ka ayon ni gatawagan.
13: So mga katropa, itong mahinabi karon.
8: So mo ito mga katropa, aga pamahayag ni Ma'am Rochelle Galia, mga katropa sa DSWD Field Office Region 10, mga suking tigpaminaw. So di na mabalaka ha, yeah, nindot lang ito kung nadungog nga pwede mo upload itong sa SSS ba? Tagaan mo itong idea, oh. Katropang kanilo, sog di na. Tom, murag naghihing na ikag tanaw yung SSS, Tom. Oh, pero ka ding ayuda sa gobyerno bay. Ang kanilig ingon nga multo ni sa tuwa. Oh, ganing ayuda sa gobyerno, hadlok ni para sa tuwa mga suking tigpamina, oh, hadlok. Oh, hadlok ni mga katropa. So di mabalaka ha. Ang ingon ni Ma'am Rosil mga katropa, kinanglan lang og ID. So kadamo mo sa listahan unya. Atong utrohon kay kabalo gyud ko na napagi away ani nga mga barangay workers ba. Oh. Amen po diha, mga suruk may lang dos luwag. Oh, ada po di guban ani ko na lista. Dili ang barangay, dili ang inyong munisipyo, dili ang inyong local nga mga DSWD, mga katropa, nag-survey ni ini. Naghimo ani nga listahan, mga katropa, katrohon, ang PSA, mga katropa, naghimo ani ha. Matay ni PSA, wato nakita nga, naglisto biya puta. Oh, ang wana to na loan, purlo na lang yun. Oh, 2023, naglisod man mi. Wala gaya minapil survey ni sa PSA mga katropa. Unsa ni ba itong buhato ni Philippine Statistic Authority. Wata na apil lo, naglisod na gaya punta ni. Oh. So, ato itong moto mga katropa, hinaot nga natuhog niyo ni. Una po ni mga katropa, na-post na po ni sa itong Facebook page. Daghan po ni share siya dito. O katinawan na tinawan sila mga suking tigpaminaw. Sayang po ni 2,000. Ay, malang ni 2,000 isod kinikwaon is bakarat. Oh, ito yung lisudo ni kwaon ni 2,000 mga katropa. Yeah. Katunay mga ito sa... Katunay mga cash card ba? Urag sa sikan trans ani mga katropa. Musikadong hugna ani murag dito na iagi. Wala na face to face mga katropa. Murag dito na iagi sa inyong mga bangko o bank account. O mga ATM card. Cards mga katropa. O diba ka? Adi sa inyong mga GCash sa account. O lindot na yahay kayo. Oh, out po da. Tagaan mo. Kamu, tagaan mo sa gobyerno o kanang ayuda. Ipon yung ipangtungit ha? Oh, ang uban na ba mga pipila ka? May naiguan ay karon. Sorry po. Oh, kini ubang miyembro sa 4-piece. Oh, kini ubang miyembro sa 4-piece mga katropa. Orang naprinda na po ubang mga cash card ani. O kini mga ATM cards mga katropa. Ito gina para sa mga bata. Di gina ato sa surtresan. Oh, di na ito sa tungitan mga tropa. Para rin sa mga bata ng ayuda mga katropa. Labi ning mga 4-piece ha. Ito gina mapadulong mga suki gatig pa bina. Okay, ihain lang ganin mo. Namo ayuda. Ang uban mga suking tigpa na wag ayuda. Puro sa yun na nasa sa listahan pero to listahan sa PDA. Oh, listahan mga tropa sa purga. Number one pa. Oo. Oh. Dugang hanay sa itong mga balita mga suking tigpa na ugi ka ni sa PIA Bukid nun. PDA 10 nagpahigayon o TOT workshop aron mapakusog ang drug prevention education. Oh, ano kay tumog si di droga karon mga tropa talamak gyud kayo ang report pinagi ni Bernadette Ipan sa PIA Bukidnon.
12: XFM report. Nagpahigayon ng buha ka adlaw ng training of trainers from TOT workshop alang sa force multiplier sa drug use prevention education ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA 10 ubos sa pagpanguna ni Regional Director Alex M. Tablate aron mapalig-on ang pagkaayo sa community stakeholders sa kampanya batok sa ilegal na droga. Ang mensahe ni PIDEA 10 Regional Director Tablate na dili lamang responsibilidad sa mga law enforcement agency ang pagsumpo sa ilegal na droga kundi ni nagtinanglan usab kini sa aktibong operasyon sa mga mantukudlo, religiosong leader, media practitioners, mga opisyal sa barangay ug tangguniang kabataan aron mapanalipdan ang komunidad ilabi na ang mga kabataan-unan. Ato sa workshop gisgutan ang kahintan sa problema sa droga, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Drug Abuse Prevention Education. Lapit usab sa mga gisgutan ang Barangay Drug Clearing Program, pagmaintinara sa drug cleared status sa mga barangay, drug pre-workplace program o balay silangan nga nagtubong sa rehabilitasyon o paghatag o gisaduhang higayon sa mga individual na gustong magbang-o. Alang sa nagpuhiusang Pilipino para sa Pilipinas, si Bernadette Ipan sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
3: Bullseye! Bullseye! Nagkasalamat na Bernadette Ipan sa Buga Report! Sumunin mga katropa ang pagsugpo sa illegal ga droga, dili lang magsumikad sa itong mga kapulisan, dili lang magsumikad mga katropa sa barangay official, kundili mga katropa ang pagtinabangay mga suking tigpaminaw. Tinabangay yun mga katropa. Naotag, dako din, karon nag-andam si katropang Dave siya ang presentation dito, no? Okay, nag-andam na ni si Katropang Dave mo adto sa mga suok nga dapat aron maghatod og mag-lecture mga katropa sa ato mga suok nga dapat nga unsa gyud ang illegal nga droga og unsa ang maidulot sa imong kaugalingon ikaw malulong ni ini. Andam si kami Dave, suporta ra gyud magbitbit kami retig bitbit sa kanang say tawag ana to gamito na to projector Dave. Kamera mo bahala mag bitbit sa projector aron ikaw mag-lecture sa mga barangay. Kada Sabado ris di ba? Kada rin ano ni talent pay ni bata. Ha? Oh, ha? Oh, cool ba lagi? Oh, i-hire na si Dave din kadugayan mga katropa nga lecturer mga suking tigpaminaw sa mga suok nga dapat.
8: So, mauna, no, mga sukig tigpami daw. O to, naglagob sa itong mga balita o gisgutan. Karoon ka muntagod, nris programa, gabuls ay. Kating sakita sa itong tangkugo. Eh. Mori, bako'y tarong tulog. Eh. Gabi, gangot-ngot akong tangkugo. Resulta na siguro sa kinaon itong litso, nagdurian ba? Natiwasan pa yun ni Ros Kalasungay ron. Oo, mag-lunch, mag-lunch ron ito. Okay, narabata interview ito, spot-pot. Una mga katropa, oy, katong dunay tagyaw mga sakyanan nga hugaw na bitaw kayo. Kung gusto mo magpawasing sa inyong sakyanan mga katropa, alam mo kumpiyansa kami. Narabata driver, carwash, ato napita ba imong malay-balay ra to? Dito malay-balay daghan ang utang sa kuwarto kung ato napita ko. Ako sa pagkutahan nun ha, kay wako kakbalo o kinsay nagkuha na na. Kaya mura, familiar ako, mura pong diskasisang tom. Itong atbang kang konstupi ba? Magdili mao, no? Sino ako, hindi magiging mao. Kung akong tutukan, mura layo. Di naman ko na ako makuwanang iriya. Maglayo rin, no? Stilan, mga tropa. Nakadami si taon ang karawas boy, mga tropa, o sakyanan. Kung gusto mo magpahinlo sa iyong sakyanan, mga katropa, dirita sa 4F's Carwash. No, dirita sa 4F's Carwash, mga suking ting paminaw. Okay, sama rin hapon na kung asa mo magpahinlo, mga katropa. Vacuum, blower, o tire block. Simra na sila o services. O diya, nakabaraninot lang. Kay barato ang 4F's Carwash, mga katropa. Gikan sa 100, hangtod na sa 300, mga katropa. Ang pagpahinlo siya maong sakyan yung sakyanan. Kunya na po sila ka rentals, makita diha sa may barangay San Jose Purok Uno mga suking tigpaminaw. Tapad lang gina diha ilang buhatan mga katropa sa San Jose National High School. Kunya, ako na lang shout out katong nangawat no, naglungkab sa window machine sa barangay San Jose, covered court. Oh, among hulog-huloganan diha og kana magdula may basketball, gilungkab man. O, oh, igyampo na lang ni Kagawad Maiso, mga katropa, kung siya naglungka ba to. Pastilan, pati bayad. Kana, nagituyo mo na mag-basketball, pwede ha. Maghagbong mag-sinko. Kay, minan na bayad, kurinti, dahil dugang sa barangay. Gikawat po sa mga tunto. Rulita sa tabi? O, mag-rulita sa tabi, mga katropa. Kay, baya si Naduna na po ay maswerte kanong mananaog ni atong panag-uban mga suking tigpaminaw. O, baya si Naduna ay swerte mananaog ba? Hala Tom, tuyo ka Tom! Ha, paspas ka nakatuyo ko? Kung swerte laging pare na magbunyag ni mo o nagbunyag ni mo mga katropa, wala na. Daog na ni mga suking tigpaminaw. Pastila, nag-loading akong monitor. Kaliwat lang, ato sa kontrone, kaya nag-loading akong monitor mga katropa. Oh. Oops! Lakin siya ba yung mga daog karun? Uy, si Starlight Milleston diya sa may barangay Patpat mga katrupa. Ang ato ang lucky winner karun na kabudagon. Congratulations Starlight Milleston mga katrupa. Di kung sa katun yung Milleston nga itong ipangyuan o pitinaghan ng kamatis sa una ba? Katong ipanglabay rin ito bakit itinbratukas kamatis? Pakpaka na to si Starlight Milleston mga katrupa. Minaw, nag-share mga katropa, dito na kay 50 nga Gcash mga suking tigpaminaw. 5 ka spin, oy. Sa tag-G's. Una mga katropa, congratulations sa itong lucky winner. Karoon na kabudagon, gikan sa barangay Patpa. Para tayo kukuras mga suking tigpaminaw, kaya musunod na ang programang KSP mga katropa, programa sa probinsya sa Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Sa ngalan, sa kritibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katubang Spikas Lawa, katropang Rostong Villaparanca, kauban si katropang Deb Hineralaw, mga katropa. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ang tinabangay. Apan lisod kabuton kung kamatuoran matabunan sa malig binuhatan. Mayog buntag Bukidnon. Dalaygon ang Dios kanatong tanan. Happy Friday, P-Day, P-Sleep Day, mga katropa. I love you, Bukidnon.
15: Bullseye! Bullseye!

0: sa karong nga programang Kalihukan sa Bukidnon.
1: Alright, Sir Doms, nganong adunay National Disability Rights Week nga ato ang gisaulog?
0: Okay, so ang National Disability Rights Week nag-originate kini sa time pa ni Ferdinand Marcos Sr., okay, the former president. So he signed a Presidential Proclamation 1870 atong tuig 1979.
1: Okay.
0: So dili pa kini sa una National Disability Rights Week. Kuan pa kini sa una National Disability Prevention and Rehabilitation Week,
1: okay,
0: nga nagsentro sa kahimsog sa mga persons nga naikabilinggan sa ilang panglawas. So kaniadtong 2024 Hunyo, ang atong kasamtangan nga president si President Bongbong Marcos nagpagawas og Presidential Decree 597 sa pag-ilis sa ngalan, sa titulo sa celebration, gikan sa prevention, paingon sa National Disability Rights Week, kay una nga rationally is gitan-aw nga ang celebration dili lang sa maing panglawas, kundili celebration para sa maay, para sa mga katungod sa persons with disabilities.
1: Okay.
0: So mao ka na ang transition gikan sa Presidential Decree 1870 padulong sa Presidential Decree 597.
1: Okay. So importante kayo kini aron nga mapahinumduman ang tanang Pilipino nga ang persons with disabilities adunay parehas nga katungod isip usa ka miyembro sa atong katilingban. Sir Doms, sa probinsya sa Bukidnon, kanus-a gyud na create kanang inyong opisina?
0: So ang atong opisina na create gyud kana adtong October to 2018. So mao na atong first of operation.
1: Okay.
0: Gikan kana sa atong provincial ordinance nga nag-comply kita sa balaod sa Republic Act 170 nga tanan local government unit, probinsya, syudag ug munisipyo nga nasulod sa una og ikatulo nga classification magtukog yun og ang og persons with disability affairs office division or unit. Pero karon sa kasamtangan nga magmando sa atong Civil Service Commission ang Persons with Disability Affairs Division, dili na yun siya as division kung dili kuha na siya mandatory office sa local government unit sa first to third class na municipality. So aog province ana og apil ang syudad. So na-comply na pud kana nato pinaagi sa atong bag-o nga ordinance nga gi-approve adtong 2024.
1: Subot pasabot ani Sir Doms, dili na mo under sa PGO but separate office na mo.
0: Sa pagkakaron on transition pa kana.
1: Okay.
0: Okay.
1: So PGO
0: Pidad.
1: Okay, koy. PGO Pidad, but pasabot ang opisina nila sa Disability Affairs Office under paghihapon siya sa Provincial Governor's Office. So, nakatransition pa siya up to nga makabarog na yun sila isip usa ka opisina sa Provincial Government of Bukidnon. Kumusta po ninyong opisina, Sir Domson, sa composition ng adiri para sa mga empleyado nga na-assign diha sa PIDAO?
0: So, ang atong composition karon is gina-adapt na yun damo hinay-hinay kaysa una, Provincial Persons with Disability Affairs Division na akitay upat ka sections. Ang una ana is Administrative Support Services Section. So pang internal kana siya nga management. So ang ikaduha ana is ang programs and plans. So mga programa o plano ang mao kana ang section nga gagama og mga program, ga propose og mga program og plano. So ang ikalain pa nga section is mao atong monitoring and evaluation.
1: Okay.
0: Take monitor, take evaluate sa mga pagpatuman sa mga balaod sa persons with disability nga gi-implement sa munisipyo o sa mga barangay nato.
1: Okay.
0: Okay, so ang ika-upat is ang atong network and social marketing. So mao kini ang atong kamot para sa pagpangita og mga partners sa mga mga donors, mga partners o uban pang mga
1: livelihood
0: opportunity para sa mga persons with disabilities. So gikan sa usually sila ang arrange ka na to ga trabaho para ang persons with disability affairs makakita kitag mga partners nga private or government or national or international organization nga adunay programa sa para sa persons with disabilities.
1: So importante gyud kaayo nga ato ang opisina sa PGOP dad tungod kay sila man ang nagapatuman sa mga balaod nga intended para sa ato ang persons with disabilities. And ang persons with disabilities adunay katungod sa edukasyon, trabaho, panglawa, serbisyo sa gobyerno o ang ilang aktibong partisipasyon sa komunidad. Sir Doms, unsay kalainan sa charity o human rights approach para sa ato ang PWDs?
0: Okay, so ang charity ginagamit gid kana siya sa una. So moingon magug kag charity is naa di ang element sa kaluoy. So kung maluoy ka, first is sentimental, sentimento, emotion siya. So sa imong kaluoy diha din ka mangita og action. And ana ang charity base. So kung ang persons with disability gibutang siya sa context sa kaluoy, tabangunon, tabanganan, kinahanglan magpatabang kay luoy lagi. So that's the charity context.
1: So the word is kaluoy.
0: Oh, kaluoy. So moving on, nagkuhan ang mga programming nga 10 to 20 years from now wala mangyapon ni siya na
1: na improve.
0: Ani nga model sa disability. So why not we'll move to before ang human rights based approach ni move sa taog medical model.
1: So na pa yung nauna.
0: Oh, na pa medical model. Okay. Unsay giingon sa medical model? Tanan persons with disability may naay sakit, masakiton, kinahanglan magpatambal, kinahanglan tambalan. But ningon gyapon ang kuan sa experiment nga limited gyapon ang result.
1: Okay.
0: Eh pasyente lang man siya. Okay. So ni move kita sa social model. So unsay ningon sa social model? Ang ingon sa social model nga kuhaon nato tanan ang mga babag, structural og non-structural nga babag para sa persons with disability para tagaan nato silang access nga kung unsa ang ma-achieve, ma-avail sa mga non-PWD, ma-avail pod sa PWD. So that's social model. Di-erase ang mga barrier.
1: So patas na siya.
0: Oh, patas na siya.
1: Okay.
0: And here comes nakarealize nga it's not enough. Kay kuan man, kay ang persons with disability also a rights holder. So just like non-person with disability, naa siya'y katungod nga universal right to life. That is why ang gi-adapt na gyud nato karon sa atong programming is human rights-based approach.
1: Okay. So sa human rights-based approach, applied tanan ang ilang mga katungod.
0: Yes, yes.
1: Katungod nimo, katungod nako.
0: Oh, yes.
1: So nindot pod siya. And ngano pod Sir Doms nga importante ang ligon nga mga balaod alang sa atong mga PWDs?
0: Kinahanglan gyud siya ligon kay ang sector manggod is nabiyaan na gyud siya.
1: Oh.
0: Okay, so limited ang atong mga resources. That is why kinahanglan tag mga balaod nga mapahingusgan nga matagaan sad sila og pagtagad kay sa according sa United Nations ang persons with disability nagakabyaan na gyud sa atong inclusive development.
1: Nabiyaan siya in terms of
0: economic development,
1: okay,
0: social participation, political participation, kakabyaan gyud siya permanente.
1: Ulahi siya natan-aw.
0: Oo, ulahi siya natan-aw. Okay,
1: compared
0: so
1: compared sa ubang sektor.
0: Okay. So kinahanglan ta ana nga mga balaod nga pahingusgan gayud para ma-accelerate nato ang inclusion, ma-accelerate og ma-plaster nato ang equality.
1: So moani siya ang gipasabot ni Sir Doms no equality siya kay bisan karon sa mga local government units, bisan asa, bisan sa private sector no na ate makit-an nga gatrabaho na ang ato ang mga PWDs. And then Sir Doms, unsa pud ang papel sa matag Pilipino diha sa pagtahod sa katungod sa PWDs? Imong mensahe para sa mga listeners and viewers nato karon.
0: So sa mga listeners and viewers is that ang una gyud is the universal respect for human dignity.
1: Okay.
0: So ang disability is that dili gyud nato pwede ma-discriminate sa in the context of disability kay PWD sila. So naagyud tay buhaton nga reasonable accommodation, nga adjustment, social adjustment, physical adjustment, any kind of adjustment nga ma-accommodate mo ang persons with disability para maka-apas sila. Kaya naaman sila'y limitations. mao man na ang barrier.
1: Depende man sa kung unsay diferensya sa ila. Ha?
0: Yes, oh, definitely, oh. Ma'am. Oh.
1: So sa inyong opisina, ato lang natagag example lang, opisina nila ni Sir Dom sa Pidaw. Pila ka buok ang mga PWDs nato din ang aga trabaho ga serbisyo sa tibuok Bukidnon.
0: So ang persons with disability gyud diha karon is unom.
1: Mm.
0: So sa tibuok Bukidnon kana sila ga aga provide of technical support
1: o
0: ti aga serve.
1: So pila gyud ang overall ni mga manpower, Sir Dom?
0: Ang overall namo mga manpower currently is we have 15.
1: Okay,
0: so half of
1: so
0: that
1: 15, 6
0: ang persons with disability.
1: So giunsa nimo pag-distribute ang by LGU nga ilahang tutukan?
0: Gi-distribute ko kana sila by congressional district.
1: Ah, okay, so 4 districts.
0: Oh, for okay, para a short man yun siya kung dili nato in-announce og approach kung by cities og municipalities.
1: So team gihapon sila nga moadto sa by district.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: So daghan kay salamat, Sir Doms. Atong tan-aw ang kahimtang sa persons with disabilities dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Sa karon, Sir Doms, daghan na no, sa ako nang giingon daghan ng mga PWDs nga mga productive na sila, naana sila yung mga trabaho, nagpasabot ba usab kini nga mas daghan na ang nakaangkon og disability ID og naka-access sa serbisyo sa gobyerno.
0: Okay, so mas daghan na gyud karon kay na decentralize na man gud atong program. Mm-hmm. Sa una ang program sa PWD gikan gyud sa national office.
1: Uh-oh.
0: Kasagara even ang atong balaod national law.
1: Mm-hmm.
0: So wala gyud tay bala local policy or provincial ordinance baka nga specific para sa persons with disability. So naa na kana siya karon. So all in all, kung tan-aw nato ang na-issued og ID, naa na kita nila pa sa 33,000 karon.
1: Bukidnon
0: so, sa Bukidnon only.
1: Oh.
0: So kana siyang 33,000, 2% kana sa sa total population sa Bukidnon nga 1.6 million.
1: Mm.
0: So daghan na gyud na kabil. In fact, talagsa na lang gyud kaayo ka makakita karon sa mga sa tibok Bukidnon nga ang persons with disability nag-involve og mendicancy ng limos.
1: Mm.
0: Because kana siya sa atong long-term advocacy gyud.
1: Okay.
0: So one part of kaning mga nakaabil ba sila og services? Yes, nakaabil sila og services. Pero daghan pagkaitag pagabuhaton with our provincial local Magna Carta for persons with disabilities nga ordinance para maingon gyud nato nga ma-realize gyud nato ang tanan nga mahingon gyud nato nga empowered na gyud ang persons with disability. Pero wala man gyud kita gadali.
1: Mm-hmm.
0: Kay step by step we also considered our financial limitation.
1: Resources.
0: Yes, resources. Dili lang sa national government pati pud sa regional, provincial o mga city
1: local
0: o municipal.
1: Oh.
0: So we should consider that both the financial and non-financial. But in the end, of course, kinahanglan gyud kita maglihok progressively.
1: Mm-hmm.
0: So inaana, so far nakita nato ang changes gyud gikan gyud sa charity padulong sa rights base.
1: Okay, human rights,
0: rights-based approach.
1: Oh, okay. Oh. So kumusta pud ang kahimtang sa persons with disability sa matag barangay within Bukidnon, Sir Jones?
0: So sa mga barangay within Bukidnon, ang isa lang gyud nako nga nakita is that naagay mga barangay nga wala pagyo naay mga persons with disability sa grassroots level or I mean sa community level nga wala pag yun kaayo sila'y participation.
1: Ang say rason?
0: Oh. So ang rason in ana is that ang advocacy is weak. Ang ikaduha is that ang acceptance sa PWD itself, himself or herself nga dili pa niya accepted ang iyang disability. Di manggod ta mo start. Kaya kung dili pa nato accepted atong disability, dili ta maka-appeal sa kalihukan, then diha biya sa kalihukan, makuanday nato ang direction nato kung unsa nga intervention ang dapat nato buhaton or dapat nato i-formulate or i-avail from the other external sources.
1: Mm-hmm.
0: So mauna ang, pero so far, sa 464 ka barangays, gamay ra kini. And mostly, katong mga hinterland nga barangays dyan.
1: Mga pili po siya ito ka, Sir Dom, sa 464.
0: Sa 464 siguro sa barangay, napa siguro ay at least mga kining 64 siguro ka barangay.
1: So, nga, mapod din silang mga barangay nga katong i-consider nato nga JIDA.
0: Oh, yes, yes. Nga, dili, traditional ang view nila sa disability is gaba, mao na siya gigabaan, so anana o maldisyon, mao na ang traditional din. Sometimes ikaulaw nila suprisuhon o balay, ihikot, okay, especially sa mga mental. Dayon, on the other hand, ang disability po gigamit nila as kada bitong kuan nga ingon nila nga kung buta ka, maayo ka manghilot, maayo ka manambal.
1: Na yung mga other side ng intention
0: yes, ito. Yes, in ana, which is wrong. Okay, so in ana ang uban pang sitwasyon. But actually, bukid nun is improving so much. Okay. Sa mga in ana nga mga advocacy acceptance, dayon pagdala nato sa PWD nga makaregistered siya para maabil niya ang mga privileges o nga ginahatag sa atong government.
1: Kana nga mga problema, Sir Doms, usa sa mga babagman ano, sa implementation sa mga programs, projects for them. Mm-hmm. Yun sa punan ninyo o kanang approach sila, nga maadtuan ba sila sa ilang barangay para ma-explainan or with the

0: room, we have more luag ang atong room ana or space para improvement ana. One time in 2023, kita gyud ang nag-host sa National Inclusive Governance Conference sa tibuok Pilipinas. Ang observation gyud niya is ang atong accessibility. Okay, mao gyud. So, according to them, this is factual and we have to accept it nga in the count in the range of 1 to 10 that time sa 2023 kuan gyud siya kining ni rate gyud sila og 3 external evaluation kana ewa ko masad pud sila kasoroy kuan pero sa among lantaw we are halfway na gyud sa disability sa accessibility sa atong belt og sa atong mga built environment. Halfway naman gud ta. So sa ila, 3 kay wala pa man gud nila.
1: Wala na actual.
0: Oh, wala na actual. Okay. Based lang man sa mga ilang establishment nga naadtuan. But then, ang PIDAW, naa sa provincial ordinance nato nga kuan gud kining magkandak kitag accessibility audit. Kasamtangan na kitay accessibility audit team. Magkandak kitag accessibility audit. Then of course, ang mga LGU, gimanduan yun sa atong local Magna Carta nga i-appeal nila ang PIDAW sa ilang building licensing. Okay. No, one of the signatory. Okay. In fact, nga kanabito ang mga continuing dapat ang research and policy research and development para ana, para mahimog yun kita nga accessible yun ato. Kay kinanglan man dapat accessible atong tourism. Diba? So in ana, so
1: opisina.
0: Oh, opisina accessible atong governance.
1: So far, usa na ka sa signatory, Sir Doms?
0: So far sa province, dili man kita ang makasignat. Dili man kita, wala man tay ubo.
1: Ah, okay. Oo.
0: So ang local city, ang municipality raman ang naiubo, so, na as a regulatory. Sa ato lang kita lower. Na, sa ato lang kita ng mga property sa mga built environment, makahimog accessibility audit. And of course, makaprovide kita o audit sa mga city municipality kung i-avail nila ang atong service.
1: Okay. So, thank you so much, Sir Doms. Apan, bisan pa man niini daghan paghihapon ang nag-atubang og kalisod ilabi na sa panginabuhian, edukasyon og access sa healthcare. Kung walay access sa edukasyon og trabaho, musamot ang kakabos. Kung kabos usab ang pamilya usahay, dili nila mahatagan og rehabilitasyon og healthcare ang miyembro nga adunay disability. Mao nga importante kaayo ang livelihood, educational assistance, medical support og social protection. Importante usab nga ang barangay adunay updated nga database aron walay persons with disabilities nga mabiyaan sa serbisyo. Ang inclusive development dili mahimong inclusive kung adunay sektor nga mabiyaan. So mga higala, stand by. More of this topic sa atong pagbalik sa KSP.
2: KSP, nalihukan sa probinsya.
3: Panginumdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmintina sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, nalihukan sa probinsya.
5: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
5: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malika kayan ang mga peligro mahatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katuon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Padayon kita sa ato ang ikaduhang bahin. Karong higayon na atong hisgutan ang Disability Inclusive Governance. Sir Dom, saan samang yun ni ang Disability Inclusive Governance?
0: So, ang Disability Inclusive Governance is that simple rakining understanding. Kuan, gi-appeal nato ang persons with disability sa pagpadagan sa atong panggobyerno.
1: Okay.
0: Gikan sa barangay, municipal, city, o province. So, ang isang yun ka basic na framework ani is naay participate, naay consultation,
1: mm-mm,
0: consultative. So, by virtue of Republic Act 170, the PIDAW law, kami ng mga PIDAW, kung naa kami mga proposal ng mga balaod nun, which is number one mangyud sa function namo nga mag-propose o mga policy nga mga local ordinance, ikonsulta yun ka na siya sa sector.
1: Okay.
0: Always partner namo ang persons with disability sector nga mga or groups or organization.
1: Mm.
0: Para kung unsay maagrihan, madala ka na siya sa proper venue. O, of course, gikan ana kung naanay mga palisiya nga na-approve, naanay din mga programa nga napunduhan. So, kato by itself, kay gikonsult man nato, wala man nato giprescribe sa ilaha, mm-hmm, appeal man sila sa consultation, sa pagmugna, inclusive yun ang governance.
1: Alright.
0: Wala nato, din so nga gihatod lang sa ilaha, nga di man din ila kinahanglanon.
1: Okay. So, bawal mag-assume, bawat isa ay mahalaga. So, Sir Doms, unsa pod ang mga katungod sa PWDs?
0: So, ang mga katungod sa PWDs is, unsay, kuan na, maka-eskwela.
1: Oo.
0: So, sa natay Republic Act 11650, nga ang persons with disability, kinahanglan dalo na yun nato sa
1: eskwelahan.
0: Oo. Gikan ka na siya sa kinder padulong sa senior high.
1: Mm.
0: So, naapod kita'y Tertiary Education Act,
1: mm-mm,
0: nga ang persons with disability, mag-enroll sa mga mag-enroll sa higher education.
1: Mm-hmm.
0: Mauna siya ang kuan, paupangitaan o pamaagi sa atong gobyerno, unsaon sila nga madawat sila sa eskwelahan,
1: mm-hmm,
0: sa tertiary.
1: So naapod ni sila specialized na katawagan ni sa pagtudlo.
0: Yes, special mode of delivery, special learning, naapod yun na siya.
1: Uh-huh.
0: Pareha sa mga deaf, mga blind,
1: uh-huh,
0: o sa mga naay mga neurodivergent,
1: mm-hmm,
0: mga cognitive nga disability. So naagid ka na siya special way, special nga intervention kung bikan sa atong ECCD padulong sa tertiary,
1: okay,
0: nga education.
1: So aside sa makaeskwela, unsa pa Sir Dom?
0: So aside sa makaeskwela, of course makatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Republic Act 10524 provides nga 1% dapat sa trabahante sa tanan ahensya sa gobyerno dapat PWD. Then of course katong mga dagko nga company nga nag-employ og at least 100, gi-encourage sila nga dapat isa ana is PWD. Mao na siya so far sa atong balaod. Then sa atong Republic Act 7277, the Magna Carta for Persons with Disability, nag-provide nga ang mga government agencies dapat magkuan, magkandak og mga training, vocational, technical nga training para sa persons with disability para maka-income pod sila. So, pero so far sa atong local government unit, especially sa province sa Bukidnon, gibuhat ka na nato.
1: Complied
0: ta. Complied ta ang mga vocational, technical, and we have gone as much as a digital training.
1: Mm-hmm.
0: kay dili man pwede nato nga dili i-appeal ang PWD sa mga digital jobs.
1: Nakadumdum ko sa una, naka-trainings ka tong sa videography. Para sa mga PWDs.
0: So naapod kitay General Virtual Assistance Training. Mm. Kay AI na kan kita karon. So naapod kita we go as much as kay naapod sa provision sa atong local Magna Carta nga promotion of digital jobs. Mm-hmm. So inana, and of course sa makabutar, that is Republic Act 10366. Nga persons with disability, kung makapili lang siya ang iyang mental age 18 pataas, makabutar siya sa regular national nga election. Gikan sa councilor, kapitan padulong sa mga councilor, House of President, highest. Then katong 15, mental age atong gihisgutan. So lahi man ang biological o mental age. Kung maingon tag mental age, at least naa siya sound mind na makapili, makabuot. Nga naay rationally, naay critical thinking, naay reasoning. That is 18 years old above.
1: Okay.
0: So nga na, mental age. Mm-mm. Pero naa may persons with disability nga bisag 60 ang iyang edad, pero
1: kulang
0: 13
1: siya
0: ang iyang mental age. Biological age niya 60, pero iyang
1: mental age.
0: Dinigya po na siya makabutar.
1: Okay.
0: Mental age gita. And of course, sa Republic Act 10366, ang PWD, kung makapili lang, makadecide sa iyang pilion, irehistro ka na nato siya sa as voters, sa COMELEC. Pwede kita mag-request sa COMELEC kaya ipaadto sila sa barangay. Magparehistro lang ang grupo sa PWD.
1: So, saan na siya? Upon certification sa organization sa PWD?
0: Upon request.
1: Ah, upon request. Oh.
0: Of course, naanam na sila yung ID.
1: Okay.
0: So, adtuan sila dito schedule, nga ma-registered sila as voters. Then, sa time sa pagbutar na nila, pwede sila ma-assist.
1: Mm.
0: Dili man ka sa ato ang mga regular voting population, kita lamang yun ang muglingkod.
1: Oh, so sila na ay
0: nai assistance
1: guardian
0: from, o guardian from COMELEC. Pwede ang ginikanan. Diha ang Republic Act 10366. And of course, universal man nga makadagan punta o mga elective position. Wala man nag-discriminate ang atong...
1: As long as able.
0: As long as able. Mine, di ba? O ana. Then, of course, transportation, daghan kaayo
1: balao sa transportation. Sa bus, public transport,
0: PWD. So, the atong local ordinance na agyapon. So, that is the transportation law nga na i-implement sa atong LTFRB, LTO, Marina, o kini sa atong mga sa airlines, sa mga air transport na to. And of course, sa information na to, na special law ang balaod sa 10905.
1: Uh-huh.
0: 10905, kaya itong closed captioning, makabantay ka nga na ay mag-sign language. Uh-huh. Okay, mauna siyang closed captioning.
1: So dapat din na ito ano?
0: Na, mag-develop ta, ana. 10905.
1: Yes.
0: Uh-huh. Oo nga, dapat na sign language interpretation na yun. Kaya expected nga, tanawon manggod ka sa mga deaf.
1: Uh-huh.
0: And of course, naatay 11611 0 1 1 0 6 the Filipino sign language.
1: Okay.
0: Actually dili na on transition na kita sa English sign language towards Filipino sign language. So in ana dayon, of course, that's information dayon mahimong leader sa komunidad.
1: So,
0: garanti man sa atong Philippine Constitution.
1: Okay.
0: Diba? The right to association and the right to form organization, guaranteed ka na siya sa atong Philippine Constitution. And of course, atong 7277, of naagihapon ka na siya.
1: Okay. Daghan kayong salamat, Sir Doms, no, sa imuhang pagpasabot niya ng mga aspeto sa mga katungod sa atong PWDs. So mga higala, busa kinahanglan nga ang tanang programa sa gobyerno adunay disability inclusion. Sir Doms, kasagaran natong madungog is ang kining word nga ekonomiya. Unsa pod ning buot pasabot aning disability economics?
0: Okay, so kasamtangan mao kini ang ginagamit sa mga atong mga noted nga national programs, especially sana sa kuan. Sa Australia mao na kini ang lang ginagamit. In ani kani siya. According sa research, ang persons with disability is kuan siya kining 16% of the total population sa kalibutan.
1: Uh-huh.
0: Okay. So kung pasagdan nato sila, of course wala gid sila ma-contribute sa economy.
1: Si 16%.
0: Oh, si 16%. Mm-hmm. Pero kung isulod nato sila sa economic investment, kining 16% maka-delivered og at least 1.2 trillion dollar.
1: Wow.
0: Annually. So kung pasagdan lang nato sila, wala kitay buhaton nga economic interventions na mga participate sila sa atong economic activity, kining 1.9 billion dollar nga kuan disposable income, wala ni siya.
1: Masayang siya.
0: Masayang siya. That is why sa atong provincial government of Bukidnon, we have done as much as dalo nato ang persons with disability sa mga economic nga mga activity.
1: Sama
0: sa pag-participate nila, naakit tayo program nga pag-negosyo katong maghatag kitag capital sa persons with disability. Isa ka na. Diba? Nga dili lang, nga dubliho nato o bayad ang ato mga real property tax para ma-accommodate nato ang PWD. Tuwa sa balay. Dili na siya mao sa disability economics. Dili po pwede nga i-triple nato atong production para ma-cater sila. So why not apilo nato sila sa production?
1: Bali haguan nila.
0: Oo.
1: So apil sila.
0: Oo, kay di na discriminatory man atong economic rights, ang atong economic nga paninguha. So it's either you have rare disease and of course kung naakay cancer, it doesn't matter sa atong panlanaw sa disability economics. Kinaaman tay family. Kung dili sila maka-perform, ang family atong ipa-perform.
1: Okay.
0: Para masunod lang yun sila nga, naka-contribute sad sila sa local economy o nakabayad sad sila, naasad sila participation sa atong value-added tax.
1: So, din sa probinsya sa Bukidnon, Sir Doms, naagyo tayo establish nga livelihood for them?
0: Yes, so when we're working for that nga, ma-work na ito sila nga, makahimog yun sila cooperative. And of course, naaman yun tayo mga karon. Currently, natay ka ng seed capital nga mga successful yun sila. Atong current success rate is 77%.
1: Uh-huh.
0: So, sa napulo, 7 ang siguro, 7 ang successful, 3 ang wala yun. Okay. So, ang 3, katong of course, subject to wear and tear, mamatay man gyud, mag-revate ang disability, or economic wise nga mga factor, babankrupt gyud sila. But then of course, kung tan-aw nimo kung ang disability economics, naka-participate gyud sila.
1: Alright.
0: Okay, so himuon nato sila nga, na-contribute sa economic, instead nga, kanang itong mag-defend lang sila. Maunang ginawala gyud natong charity model.
1: Mm-hmm. So, kinahanglan makabarog sila sa ilahang kagalingon with the help sa ato ang government at
0: yes,
1: sa mga private
0: definitely
1: sector and stakeholders.
0: Yes,
1: okay, daghan kang salamat, Sir Dom. So, kininagpasabot nga kung mahatagan og oportunidad ang persons with disabilities, mahimo silang produktibong miyembro sa atong ekonomiya.
0: Yes, exactly.
1: Okay, ikaduha, Sir Dom. So, mga programa sa PWDs, mao naman ito yung na-mention, no? Ang livelihood nato.
0: Yeah.
1: Unsa na siya specific na livelihood, Sir Dom?
0: Bisan unsa nga livelihood, basta kay naa kay existing nga panginuman, it doesn't matter.
1: Okay.
0: Kay we don't discriminate any form, type, or unsa kakadako ba nga industry.
1: Uh-huh.
0: Kay kinahanglan man gyud ta gikan ta sa survival, padulong ta sa nga contributive gyud ta sa economy. So daghan nga mga livelihood, farming, service concern, merchant small time merchandising, kining microfinancing. So inana siya.
1: So kung si PWD dili gyud siya able, si family or
0: yes,
1: atong caregiver.
0: Mao na atong
1: gisupportahan. Okay, so daghang salamat. So next question sa Bukidnon, unsa ang ato ang programa sa mga PWDs aside sa livelihood?
0: So aside sa livelihood, naman kitay mga biopsychosocial help, mga advocacy, mga therapy training, daghan nagkalain-lain nga mga training sa assistive device distribution. So kuan man kita ga natay mga direct referral services sa mga hearing aid, sa mga artificial leg, artificial arm, then of course sa mga developmental assessment, nakita yung mga direct referral services ana. Then of course, kung gusto sila mag-avail og mga crutches, wheelchair, available man atong resources para nana. So livelihood assistance is atong seed capital. Ang skills training daghan kaayo.
1: Yes,
0: okay.
1: Na-mention na din mo ganina, no.
0: Educational support, dirigyod siguro ta kinahanglanon kaayo ni siya nga aspect nga program sa mga kinibitong mga naa sa tertiary sa mga college.
1: So far wala
0: ta. So far naami gipasaka nga kiningi propose nga ordinance atong tertiary special needs education support.
1: Uh-huh.
0: Kamulo pa man siya, naa pa sa level sa committee, naa pa siya sa research. So far kini ang kinahanglanon karon, but then gina-in-place na nato atong foundation.
1: So, kamulong ipanikamutan. Kamulong.
0: Okay. Then, isa po, on the part lugar sa informal, kamulo man atong construction sa Area Vocational Resource Center sa Grandstand. Mauka na siya mga vocational technical courses para sa persons with disabilities, para sa economic rehabilitation. Katong dili gusto or dili qualified, muadto sa formal nga college, mga college.
1: Okay.
0: Mauka na siya atong option. And when that operate, mauka na ang pinakauna sa country, actually tulura atong EBRC sa Pilipinas. Uh-huh. 1, 2, 3 ang 3 na asa sa Buanga, sa Mindanao. Layo kaayo, walay gusto mo adto. So dili sila ma-rehabilitate. Kay lahi man atong konsepto sa economic rehabilitation sa persons with disability kay musugod gyud ka na og zero.
1: Mm-hmm.
0: E na may mga language barrier, mga sensory barrier, mga kuan nga da, mga verbal barrier, daghan kay barrier mao pa na atong i-rehabilitate o na.
1: Mm-hmm.
0: Aya ta makasulod sa skills, then from skills makapangita tag employment opportunity para sa ilaha. Mao ka na ang EBRC. And that's a very kuan gyud ka nang grabe nga dako kay nga investment, kanang tsada kay nga investment sa provincial government of Bukidnon nga gipaluwas sa atong one Bukidnon governor O'Neil Roque nga tsada gyud siya. Makwidi nato bitaw ka na maingon nga excellent gyud nga at nga program para sa PWD.
1: So naa siya sa
0: Grandstand.
1: Kumusta na ang iyang physical
0: accomplishment? Naa na tay ko naa na ta sa second phase karon. Human na atong first phase.
1: Sa target Sir Doms, kano sa siya pwedeng magamit?
0: Kung pwede, kung kami ang magkuan, 2028 magamit na
1: magamit
0: nato.
1: Na siya.
0: Pero moagi pa manggod kini og licensing sa atong licensing bureau sa DSWD. Dili biya kita pwede maka-operate. So then, of course we'll be undergoing pagyapon sa mga research and development sa mga courses nga i-offered.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga courses karon is obsolete naman.
1: Okay.
0: O ang uban, dili na ma-market. So pangitaon to natong so, ma-market yun siya. O i-updating yun kita sa mga courses.
1: So nag-hisgot man ta sa role nga gihimo sa provincial government, Sir Dom. So unsa pod ang role sa barangay o sa city and municipal LGUs?
0: Role sa barangay o city municipal LGUs, kung naanak ka na, is sa siguro sa LGU City Municipality financing.
1: Okay.
0: Counterparting yuta. Kaya we provide the training, we provide siguro the mga resources sila in the future pwede sila mo kuan sa rental sa ilang estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Kay dili man po ianan ang EBRC.
1: Okay.
0: So diha sila mo kuan, so for food nila may ana nga kuan ang aspeto. So sa barangay pangitaon yun nila ang PWD, of course, then i-kuan nila nga, i-refer nila nga, pwede ni siya masulod sa EBRC.
1: Okay.
0: Okay.
1: So, importante yun kaayo ang inclusive governance, kaya ang tinuod niya kalambuan, walay mabilin. Sa atong pagbalik, atong isgutan ng mga lokal nga balaod niya nagpanalipod sa ato ang mga PWDs, mga polisiya, nga padayon pang giparingkamutan sa ato ang PDAW alang sa mas inklusibong Bukidnon.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Pahinungdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
8: Hala! Nandiho man ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
9: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Balik kita din sa ato ang episode, ang Tingog sa Kausaban. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Sa unang bahay natong nahisgutan ang kamahinungdanon sa National Disability Rights Week ug ang kahimtang sa persons with disabilities sa atong probinsya. Karon atong hisgutan ang usa ka importante kaayong butang, ang mga balaod nga nagpanalipod sa katungod sa ato ang mga PWD. Sir Doms, naa pa ba kay mga additional information regarding sa ato ang Provincial Magna Carta for PWDs?
0: Okay, so another one is that kuan kining kada barangay sa atong probinsya lokal Magna Carta dapat mag-establish sila og persons with disability of first desk.
1: Okay.
0: Mao kana siya ang gusto gyud sa sector nga mahitabo. Mm. Nga mag-appoint gyud, ma-establish gyud kay provided man sa atong provincial ordinance. So anyway, ako kami sa opisina nag-request man kami nga musit in sa atong association sa mga punong barangays para maglabi ni ana nga ang tanan gyud ang 464 barangays mubutang gyud o barangay persons with disability of first desk para ma-recognize ang persons with disability sa contribution nga mahimo na gyud sila o formal nga volunteer sa barangay.
1: So parehas ra ni sa OSCA na naanapod sila no sa mga barangay.
0: Kaysa pagkakaroon manggod purely voluntary ra sila gyud o without kanam yung pwede ra wala, pwede dili, pwede naa. So ang gusto namo ma-implement gyud nga mag-establish gyud ang 464 barangay sa PWD desk.
1: Okay.
0: And then ang another one is naa kitay kamulo nang gingan develop nga local disability register information system database kana siya nga magsugod gyud sa barangay ang atong pagrehistro sa PWD sa ato lang data management sa provincial government para maklaro nato unsay atong planuhon.
1: Mm-mm.
0: Makita man nato nga pilay number unsay disability ani unsay gikinahanglan aduna kitay kani bitong reliable data kaysa pagkakaroon erratic ang atong data.
1: Mao so, na kinahanglan tag desk sa mga barangay.
0: Oh, mao na kinahanglan tag desk sa barangay. Primarily kana gyud sa data nato. So, kay database man atong planning. So mao kana approve na tong IRR ana implementing rules and regulations. Then another one is that naa kitay annual search annual evaluation for most PWD friendly local government units,
1: city, so municipality, barangay.
0: Dili lang. Kay gano makita nato ba nga how far ang atong LGU barangay, city, municipality sa ilang disability governance.
1: Maayo.
0: Testingan nato atong i-assess ang ilang disability inclusive governance.
1: So naa na ni naka-incorporate sa provincial ordinance.
0: Yes, and then approve na atong IRR.
1: Very
0: so karon nga tuig as proposed by PD Abadilla, magkimo lang kita o kaning pilot testing sa may bawon para may bawon itong gaps.
1: Sulayan
0: sa nato. So aduna kitay at least siguro nga mga 4 nga mga LGU nga i-pilot test karong October.
1: Okay.
0: Okay. Then another one, lately lang nag-approve pud si governor og kini bitong housing sa persons with disability. So unsa kini? Tanan ang apportionment sa housing nato kada area 2% ana is para PWD. Sa PWD. So mao na siya din kita ga-provide man kita og monthly transportation allowance atong sitting municipal federation president.
1: Mm-hmm.
0: Kay gi-recognize nato sila nga partner gyud nato. Kay without them, dili man mag-exist pud ang PDAW.
1: Uh-huh.
0: Oh, basic gyud sila essential support siya sa atong persons with disabilities. So far maura man kana. Then of course, gusto gyud kita nga kada tuig naagyoy para games nato kana sports para sa PWD kay Dabukid nun is producing mga para players sa mga international. So gusto kita kay naman na Republic balaod man gyapon na nga national nga kung unsay madawat sa PW unsay mga sports sa PWD unsay nan sports sa PWD na po equivalent anak para sa PWD.
1: Alright.
0: Then of course ang mga remuneration naapod siya. Mao na siya ang effective sa rehabilitation nata and of course economic empowerment. Kay kung musulod ka sa national nga team sa para sports na naman kay allowance din nga 25,000 per month. So magamyan-gamyan nato ang
1: sa
0: atong poverty. Naata sa Bukidnon. So kamulos lang training natay mga naata sa kining sa athletics.
1: Okay.
0: Naapunta sa tennis, naapunta sa swimming. So naata so kinahanglan gyud ma-institutionalize gyud annually ang atong provincial para games.
1: Mm-hmm.
0: So inana siya ang atong long-term nga long range nga planning
1: okay.
0: Under rights-based approach pud na.
1: Daghan kayong salamat Sir Doms no sa imong pagpangulo sa ato ang pidaw kay nangalantaw gyud nimo kun unsa gyud ang naasulod unod sa ato ang provincial ordinance sa Magna Carta for PWD sa ato ang lalawigan. So mga higala nagpasabot usab kini nga ang disability inclusion dili lamang usa ka maayong intensyon apan usa ka obligasyon sa tanang opisina sa gobyerno. So Sir Doms, sa bag-o lang nagtapos nga 48th National Disabilities Rights Week, kumusta ang ato ang mga activities ka gipahigayon ni mga culmination program?
0: So of course, successful kita, not kita sa city, sa municipal level. So successful kita sa atong 48th culmination, 48th NDRW culmination activity.
1: Okay.
0: So nakita gipahigayon nga kuan kining advocacy disability advocacy video contest naa kitay electronic nga poster making kay dili naman uso karon ang paper pencil nga poster making. Then ang ikatulo naa kitay isa sa pinaka importante ka alayon gyapon sa atong tema nga rights first legislation forward nga naa kitay contest sa disability policy writing.
1: Wow.
0: Kay ang mananaog ni ani atong ipasangat nga
1: sa
0: propose nato nga ordinance sa provincial government.
1: Okay.
0: So mapuslan kaayo. So dapat kitay pag-assess nato nga unsa ba ang level karon sa advocacy nato nga naabagyo na gain nga knowledge ang atong mga PWD na kitay pa na contest of quiz bee.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So far more no then successful lang atong activity.
1: Sa tanang mga activities ninyo Sir Doms, unsa imong mga point of view sa imong pagka-discovery sa talento sa atong mga PWDs?
0: So everyone has something to bring to the table
1: okay.
0: Sa atong local governance.
1: Mm-hmm.
0: Kung ato lang yun silang tagaan og access nga makaparticipate.
1: Mm-hmm.
0: So that's my realization even before nga nagsugod pa ko as barangay leader sa PWD.
1: Mm-hmm.
0: O way back before mag-college. So everybody, regardless of their abilities or disabilities, naagyan sila yung madala sa table nato. For all of us.
1: Okay. Thank you so much, Sir Dom. So kini nga mga kalinga.

0: message. Let us make the rights real for persons with disabilities.
1: Alright, daghan kayong salamat, sir. Dominador Libayaw ang atuang head sa Provincial Disability Affairs Office. Sa pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week, hinaot nga dili lamang kini usa ka selebrasyon, kundi usa ka padayon nga panaw pangadto sa usa ka mas patas, mas inklusibo ug mas makiangayon nga katilingban. Rights first, legislation forward, strategic action for equal participation and inclusive development. Kung adunay katungod, adunay dignidad. Kung adunay oportunidad, adunay kalambuan. O kung magkahiusa kitang tanan, walay bisan kinsa nga mabiyaan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio P. Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod higayon o panahon, may God bless the Province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: KSP, kalihukan sa probinsya.

0: sa ko kani ha. Nalugog ka na lang ihi. Iwan mo nag-iisa-isa ng imuhang tiil diya.
1: Ngiingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Kung, pipilay niyo gasolina.
1: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manumta ni gasolina? Malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwede mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
7: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Hala, happy ta akong June day. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige, par.
11: Exciting.
12: This
8: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
11: Exciting!
12: Good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape. Ah, good morning. Oh, salamat kayo.
13: Pwanda, ako ng pangagod daw. Pangagod.
12: Pangagod. Ah, fun. Good. Nga mo rin sa lalabay, smile. Good. Ano man na yan? Nabungol man yan. Payot na. Bungol pang.
13: Sure, ako ng pangagod sa pangagod.
12: Kagod.
14: Iyapon na. Hi, mga maril. Live kami kandila sa studio sa 107.1 XFM Dagob.
13: Wapa to kandiyan. Kayagi sa ito para masinaw.
14: Naon na ako patanabi? Mabati at makarandali ang mga igala sa XFM Mati City!
13: Sinawa ka rin.
12: Asa man. Grabe naman ay si...
13: Grabe ka. Silawa naman ano oy.
12: Kailangan ano akong ni... Tangalan eh mong kamot ni mo niya maring dariya.
13: Wala mo ko kasi bungot eh. Bungot ka ng puti man.
14: Bungot dahil na?
13: Oo, naikuha ko.
12: Ah, okay.
13: Ay, nag-iiyupan.
14: Oo. Oy, muna minaw. Mabatid sa Mati City og sa...
12: Sa Bukidnon. XFM Bukidnon.
13: Ang direpod sa XFM General Santos City.
12: XFM San Franz.
14: Puthi, kaya rin mo iyon.
12: Iyon, so kasi siyempre rin sa may XFM pagadian na.
13: Grabe ng pagadian na.
14: Sa lapit sa?
12: Sa XFM pagadian na.
13: No. Pinalakot na kita, master.
12: Really,
14: sa Jinsan wala. Sa Jinsan wala.
12: Wala sa Jinsan. Wala man si. Para mo na rin.
13: Lahit mo ko ito sa Jinsan. Kabulok ka ng wakatingog.
14: Ano man?
13: Nahulog sa kanal. Nabulasot.
14: Kasi nabulasot si... Ay, si Pile... Pile pa. Ah, mga maring, ha? I-texted na to ang text line 09663069569. Osbon ko, mga maring, 09663069569. Para sa mga gusto niya, makiduet sa to ang bijoki-oki. Katropa oki di ay. Kalimutan mo tao.
13: Pero kaya maring ay, mura kasi Paul maring.
14: Isa nga Paul.
12: Pulbunso. Doiro di maring mara, pulbunso.
14: Ayaw kasi... Bright kasi
12: ya. Kaya
13: nga itong iro
12: ni Marimar
13: Maring,
12: si
13: Pulbunso.
14: Oye, si...
13: Si Gusto niya, ay pili niya, si
14: Pulbunso. Kasi kung nairo si... Nairo si Kuan, si Marimar nga si...
12: Si Pulbunso.
14: Si Paul, yan. Kasi ba iro ni Chabilita, be?
12: Ay, kasi man, be?
14: Si Mitiche.
12: Ay, Mitiche, no?
14: Si Mitiche.
12: Ako kay ingon pa sila kay kung nabata na ko kanang bata pa ko marunong ko itong bata kay ito maldito si Sinchan.
14: Si Krayon Jinchan?
12: Si Krayon pakitag na manidoy.
14: Gamay kayo.
12: Gamay na manidoy.
14: At least itong ansiya.
12: Oo, at least sila. Wala lang kong kitago-tago.
13: Saan lang kitago-tago?
12: Ang kitago na manadaan.
14: Mga ganit.
13: Mabing alam ba tayo ng itago nga makita? Dili na magay makita daan.
12: Mga ganit. So, mga ganit. Nagmahigay ko nga nung patuli ko.
13: Ang pangalan sa hero ni Juan B. Ni,
14: isang hero.
13: Ni Edgar.
14: Edgar? Burak dahil. Dahil na ginasiyan.
13: Kaya ilo lagi kasi yung hero.
14: Kaya ilo ko eh. Kaya nang problema kita giya na. Kaya wala ko gimu.
12: Pero, kabala mo. Kanisya, ikaw kanisya, Gulgoso man. Kanisya, kung sa hero, kailan ka sa hero ni Juan. Hero.
13: Alam ko niya.
12: Sorry. Hero ni Juan, si Di Amunting Prinsipe.
14: Kisa mo na. Ay, murag na kakuan, kanungog ko.
12: Kabala ka.
13: Kisa mo na siya.
12: Si Dugal.
14: Natanda ko nga hero.
12: Si Dugal.
13: Lamparang mabutos siya yung variety.
12: Alam ko kalaban ni Juan ni sa Taman Jerry. Katong na ko katong bukit-kitong kawin si Spike. Pero pinakaagwapo ganito itong hero ni Marimar si Pulgoso.
13: Pulgoso. Kuya pa na sila mga variety ng hero.
12: Oo, mga...
14: No ba?
12: Katong kuha dito sa...
14: Isang hero to?
12: Katong dito sa kuha. Katong na pilong kaon sa tuwa dito. Katong... Kuwanto ka lang... Ergimot.
14: Saan mo ito?
12: Ergimot? Kuwanto? Talibandog. Talibandog mo ito.
13: Talibandog?
12: Saan mo ito? Talibandog? Kuwan ka lang Ergimot.
13: Ang
14: sana?
12: Erong nga gimuta.
14: Dinaros kita naman eh.
13: Yeah, pilit. Ato mga katropa niya, kasi wala sila kasabot sa mga...
14: mga ero.
13: Mga braid, aning mga ero. Gusto itong braid niya, Master?
12: Kwan, Taliban dog to siya.
13: Taliban dog.
14: Daga, kuyaw ng Taliban.
13: Ang pangalan sa ero...
12: Kwan, Ergimot.
13: Ergimot. Sana sayo na Ergimot.
12: Ero nga gimota.
13: Ang grabe. Sa mga lain na...
12: Kwan, dire sa... Kwan, dari sa Madaong.
13: Madaong? Napoy ay?
14: Napoy ero? Napoy. Isang ngayro na?
13: Ha? Isang ngayro na hindi yan, Madaong.
12: Kwan na siya ka ng... Nana, yun niya. Ikaw lang ko, isa ka dinok yan ng mga ero niya. Waitul ka na eh. Waitul ka na eh.
14: Baka na overtime siguro na.
12: Ha?
13: Baka sigpol.
12: Ersigpol na siya.
13: Saan pala ersigpol?
12: Erosigpolaw.
13: Aka na, kwan, ermoksil. Saan pala ermoksil?
14: Masa na, oy, baka... Dagko na.
12: Sa pagsabangan man
13: na. Ang ermoksil sa...
14: Katong bulot, ang buhok.
13: Ang sabon na siya. Ang ermoksil.
12: Ero, mukhang silopin.
13: Ayaw ba?
12: Ang sa La Pilipina, wala mga kabalaw sa iyo.
13: Naadi, ipon.
12: Naadi, ha?
14: Nakapukiro sa La Pilipina.
12: Uy, na.
14: Kasi nang... Ako, di ba kung tisuri kayo, di ako sa La Pilipina.
12: Kanang ermoknap.
14: Ermoknap?
12: Oo.
14: Masa na siya ka ng...
13: Masa na, muna niya, paborito.
12: Eromukong napkin.
14: Pangas, pangas. Uy, kuha na siguro yung mga ero. Hikti na yung mga ero, uy.
13: Nanangaon, pasintabi pa sa nangaon karon no?
14: Hikti na yung ero, kay basig pakon mo sa ero nga ka ng kuha na ang klase.
12: Ay, ay, si Donix Don Rilampagos? Yung sa kanin ni Mayor Jun, eh. Salamat kayo mo niya. Si... Sani? Jaylan, Hajilan Gono?
14: Mao ba?
13: Nana po na siya.
14: Nana po na siya.
13: Lain naman na si Juan, si Maring Master. Mamuna naman na si Lingan.
12: Impas ni Juan.
14: Dito na ba si Maring Juan Garbi? Kanya siya ahal siya. Ay, Maring, papalit ako, butin.
12: Ano to ni siya dito gabi sa inyo?
14: Ano ko, wala na may butin kay... Wala kakobra si Maring Gangang. Talikod, sa gingon. Tanini, Maring, tanini. Kasi kata-kata, uy.
12: Aba.
14: Tanini, gusto na siya ma...
12: Kibigay siya, wala na yung butin. Alay na lang, alay. Ay, mali ba ng pag-spilling, oy?
14: Pwede mo ng B? Ay, nako. Boy, mga Maring, live na karang makitaan sa ito ang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1. XFM 107.1, tagom niya. Paki-lipon paliyog ang XFM Mati na live buta niya karang sa Facebook o sa XFM General Santos City sa Jensan.
12: Yes.
14: Ay, kantahin na bi.
12: Aba, nag-iatay ka.
13: Lahat mo ko na pagbasa. Pambabae mo ko na, Master.
12: Asan siya? Gay-take ka. Aba!
13: Ay, ang imo ha? Ang samali mo ha? Kato, butin mo kato imo ha?
12: Ang samali mo nga. Wala na'y butin eh. Gabi,
13: wala na'y butin. Pero yan, gagamit ka nga.
12: Listen ito, wakwa tong B, oy. Listen ito, lying later.
14: Gidilit
12: niya.
13: Uy, wala dilit tayo.
14: Dilit tayo, Marie.
13: Ang isa ka na dilit-dilit, manday ay na.
14: Uy, si Donix, eh, nag-watching po si Donix.
12: Si Donix,
13: Sige na, nag-watching si Donix lagi.
12: Donix Don?
14: Sorry, sir.
13: Maula ka ito sa daan.
14: Sir, dari aday.
12: Isa ka ito, si sir.
13: Si sir.
12: Wala ba ito si Sinoy Tiban? Wala siya si Sinoy Tiban, bitaw.
13: Kasi po di ay.
14: Tagay si pakatas ro si Master Dia kay eh nabe na sa penalty ho no ang halay ko kagmaon mo una mo kanta.
12: Bi kan.
13: Ana si Nene Garcia, good morning mga Maring, request ko og song Sleeping in Child.
12: Aba. Sleeping in Child.
13: Ay, kita na naman naging si Kuwan.
12: Sleeping Child by MLTR.
14: MLTR.
13: Ang nakanta ni Militar.
12: Militar. Bebe katahan mo na to nabe. Sleeping child.
13: Asa man ato mga hinagi?
14: Napa diri kasi
13: ato mga hinagiban wa man diri.
12: May reminta diri asa man.
14: Nara ogi taguan o.
12: Aba.
13: Sigara gagat.
14: Bayot na mga butangan
12: pa. Ay kata di kay wala.
13: Nay gamit ani.
12: Ikaw kanta na.
14: Oh, unsa nang kanta niya? Napagdiri. Si Samantha Gales Timbal, good morning mga Maring watching here in San Francisco, Agusan. Request ko yung song, Sanay Ako Na Lang Ang Ba.
13: Kinikantahan ko ganito sa ascorbic acid, no? Sa ato ang santon vitamin C.
14: Para mas mulami ang ngisi.
13: Mag-santon vitamin C.
14: Pamatod eh.
13: Hello. Ayaw ba?

0: sa lang wifi. Ang wifi.
1: Wala ka na. Wala ka kabayan wifi dyan.
0: Grabe naman na sila, oy.
1: Grabe naman na, oy.
2: Di mo pantiwason?
1: Ay, ay. Mana magutula. Oy, alapan si Juan.
0: Hinay lagi kayo ang ato ang wifi nga Converse.
2: Mabal ako na bantayan.
0: Converse na gula itong gamit.
1: Ilisin ang adiding, B. So, si...
0: Adiding o gamay.
1: Abibas. San Franz, ako sa request ko, oga. Sa sanay ako na lang by six part invasion aba samanta
2: sige noted noted ay ginig hagita na
0: ana po si Donet pwede di ay mo request mga kanta maring ay
2: karon pa pwede
0: ala ka asan ni kagikan
2: karon pa ni sa gamay na mati
0: ay karon pa din na mati ni Donet
1: plaster plaster
0: ginig kanta hatod kanato sa turbo mailing hanser.

0: Operator tagay ko tilawanta.
1: Tilawanta.
0: Sige. Kuya, ano si Luis dedi karni kantahan lo? Ah, sa mga senior.
1: Okay, sa to senior nga imong nagustuhan.
0: Ang pili-pili siyando. Si Ismaela, si Biliana Asuncion.
1: Amo tay mga crush mo.
0: Bebeng Mura Puentes.
1: Kuya, wala na ko.
2: Ah, ano pa si Lorena Sardino? Kinsama na nahulog sa sing... Nahulog kong singko. Aminin na siya ng token to call.
1: Ha?
2: Oo, ilumong kong mamatay para wala na yun na unaon.
1: Aba.
2: Kinsama na yun ang nahulog sa singko.
0: Request kong song and Adamaya.
2: Adamaya? Sa mga siya
0: di?
2: Damay-damayon mo naman ni Moana.
0: Kanta siya ko. Ako ang ipahinungod sa tanang senior nga na bati ka raw.
2: Ano po si Wilma Joaquin, ilumong kong mamatay.
1: Mm-hmm.
2: Para wala na yun, naunaon.
1: Aba, me.
2: Ano po dahil si Kuan Samantha Galis din ba? Good morning mga maring. Watching from San Francisco. Request ko kung sanay ako na lang.
3: Oh, kuya na naman kanta na yung mga 6-part invention. May nalang kanta.
2: Kuya ko kayo din. Kantahon dyan na yun na maring.
3: Awesome.
2: Eh, mga 6-pack man po na yun mo, ha?
1: Wala na grant ang request.
2: Si Lolo. Balik si Lolo.
1: Kadalaga si Tristan.
2: Kulang.
1: Ay,
2: mo, dumawa na ito ni Hawa.

sanggup makmur bahagia di lawan cah. Hahaha. Ah, kemarin aku si mari di tenggora pe.

0: Mumba moko mahi moti la wanta. Mumba moko mahi moti la wanta. Mumba moko mahi moti la wanta.
1: Pasi na rin dala.
2: Buntag, mga mare.
1: Ana pa si Wilma lagi. Oh, makinig kina si Wilma pa kayo kanang kuan kay Basher man siya. Uy.
0: Si.
1: Ana yo tinuod lolo ko si bakak ba na.
0: Ay, kani si Wilma.
2: Si Wilma. Mo tilaw si Wilma.
0: Wilma wakin ko sa gidi.
1: Ana pa si Nini Garcia pag sure niya lolo uy.
0: Gusto gidi ay.
2: Gusto sila mo tilaw kang lolo.
1: Ay. May pa si lolo kay Halinon.
2: Si lolo sigaw
1: si gidi. Ay. Isirip si Paribupo. Mukhang na si Loro.
0: Ay, I guess, dayo.
2: Biernes ron.
1: Mga dayo.
0: Oh, nangita big dayo, ha? Lay dayo da. Okay, be. Ako sa mga kanta, be.
1: Nine request.
0: Say request.
1: Pakanta si Paribubong o she's gone.
0: She's gone? Wala na lang. Masaka na nga. Ang itlo kayo. Masaka na dito. Pinitaasa. Ay, nan yun lang ko na. Check. Hello.
2: Oo, nanadri.
0: Check.
2: Sige.
0: Birata, ha? Nag-send ko diha.
1: Dahong laya.
0: Aba.
1: Ana si Irene Don Giog. Dahong laya. Oh, dahong laya daw, diri. Bong, paribubong.
2: Ay, dahong laya daw. Si Ilrin, di ganyan. Kaka-request pa po si Ilrin, ay. Dinagin na sa mga tagano, kadi nyo kantang
1: mo. Ang atong halato na ni Marie na si Donex ang mo-request.
2: Si Donex?
1: Okay, sige naman siya. Ingon nga, na pwede na yung mo-request.
2: Gani?
1: Hulogi lang 5 donex.
2: Nakadingaw ba yung black rice ni Donex?
1: Hulogan na lang 5 donex. Okay na donex.
0: Okay, nanaliya to.
2: Masunod nga kanta mga maring ato di ko na to.
0: Sa maring nga GC nila ko nagman. Sa live group na mga GC.
1: Natingala to sila. Ano siya ito? Brad, request na?
0: Lahilagay mo kung kwanin mo, Brad.
2: Ay, basta dito na sa...
0: first lagi. Ay, nako.
2: Ang problema ko, nasa hindi mo ka itong tilawan ta.
0: Tilawan.
2: Ngayon itong mga pastura, saan naman nasiwa mo tilawan naman sa ato, Arne?
0: Ay, nako. Sige, be.
2: Ato din ka na ito, mga maring, ang kanta sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Ayan na.
2: Sige, Lars Perido.

0: tamana, tamana, tamana, da, bailame, ay, bailame, ay, lo sé. Te lo tausan reina macpac, te lo tausan reina macpac.
1: Wala ko na kaganahin si mong kanta di
0: amin. Wala ko ganahin.
1: Okay, tama naman. Tama
0: na nga, tama na. Kaya na, tama, nagdag, tama.
1: Pila ka mong tama ni mo, sir?
0: Saan sa'yo, mga marik?
2: Ato na yung timbaya, mga marik.
0: B.
1: Anak pa si Alano Pabilio, ang anak siya, mga marik, pwede ihulog ang sinko? Dito lang siya ka ng kuhanan ka itong agihanan yun. Eh, para mo subay.
2: Hi, good morning. Maayo na yung papamatis to ang mga customers. Nato, nato nakalabay nga karaban nato mga maring, ha?
1: Ay, basahan
2: si
1: na, maring.
2: Si Rinaldo Villapaz, si Nelo Abonsinte, si Primo Priete, Hilda Lozada, si Bernadette Maslog Villapaz, Roland Lozada, Elizabeth Asipo, Noli Villegas, Adelpa Tugunon, Renato Agayon, Alfredo Galo, Rosalinda Lauro, Nelda Banua, Leonito Martinez, o si Honey Lois Martinez.
0: Ay! Si kwan na, si Jesse Languno, di ayo sa rin eh.
2: Gusto na ba siya musuwayo ni mo maring?
0: Ay, Jesse Languno, si kwan na, maring Erika de, nga doon naman mo, di siya, nilis siya ka na rin eh, ni mo maring.
2: Erika, kaya, pero hindi na siya ma-estapan na yun.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako mga maring. Ay, maghawa niya mga maring. Uy, kay mabalik pa mi. Uy, kung nilip mi makalimot ni ano ato ang mga kalaki karon. Ato sa taga-agi gayon, kining o sa kakanta ni Ruel Cortez. O, katong mga request ganyan sa tabagbalik. Ato sa pagtagad.
0: Yes, unya, unya, unya.
2: Di ata karon sa kaawit mga maring. Awit ka na yun nga, bakit sa'yo pa?
0: Ruel Cortez!
2: XFM!
0: XFM!

0: Ano ka ayan, no?
1: Iting, tinawas to, biba.
0: At look ang balita, diya ba? Nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Ano si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man kaka?
1: Mangiis ko para muda ko puli ako.
2: Exciting!
3: Nangita ka ba ang kalidad ng health and...
4: Well, mga maring, balik na sa ito ang tulaman ng niligapon sa XFM.
5: Exciting!
4: Ay, ganito ang pagbalik mga higala. Hatodin ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, doon ay sangkap nga malunggay, doon ay mayustin, doon ay soybean, ha? Dili na sa lansonis, ha? Sinatos
6: niya, lansonis na maring.
5: Dili na lansonis.
4: Ang kadabis ani mga maring, kaya pakusog na to ang cognitive function sa to ang utok. Aron nga mas dali tama ka memorize, dali tama ka hinumdum. Yes. The best is ay ipain ng mga maring sa inyong mga kabataan, lalipas sa inyong mga estudyante nga kada ganang lisod makamemorya kay mura ba ginaykuan nga maring. Ay mo si palaban anang kuan ha kanang iyang mga
6: vitamins din ha kalain. Ay. Padaot sa utok pare masugaan maring.
4: Dapat gyud nga mo gamit ta og mga herbal nga mga kape nga
6: yes, tinuod kan
4: patambok sa to ang nga utok. Kay ako gani maring di ko makalimot ay kalim. Wagay kalimot atong gipatalikod ko ni Edgar sa.
6: Pero ano payot man ni maring.
4: Ikaw po na bermintihan, Marie.
6: Sana on.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ito sa layo, kaya mapaakan mo Jurassic.
6: Ay napag si Harold Salang at sa listening radio.
4: Now ba?
6: Watching from Purok Tres, Caman, Senyo, Sambong, Nyo, Corilla, Davao del Norte, Philippines. Kompleto ko siya, Maring.
4: Hello, 8100,
6: Sam. Mga Maring, sige pala, shout out Erika from La Concepcion.
4: Hello, pwede na gini pag-pangigap
6: niya. Grabe naman niya. Trahero ko niya, maraming pamahulong niya.
5: Si
6: Juan,
5: si
6: Jessie
5: Lan, Gono. Ganun mo maring.
6: Magtahas ko rin, dahon laya, maring, okay. Ana, si Irene maring. Si Irene maring, si Irene baka yun. Ganihan ako, wala lang
4: ikanta. Kasi may Irene.
6: Irene Dondiog.
4: Ang gakanta o siya mismo siya request dahil?
6: Siya nag-request siya, daong laya.
4: Kasi may Irene, wala lagi din sa kuwa dahil. Hindi lagi na makita sa kuwa.
6: Basta yung black maring.
4: Dili, uy, parang hila maring internet na, uy, matabayaran na ba ka rin ni kayo
6: niya? Si Irene, si Irene, si Dondiog.
4: Sige, basta ito request ganyan nga, 6-part invention. Sana'y ako na lang.
6: Sana'y ako na lang.
4: Noted.
6: Noted.
4: Kanakanta ha mga maring, hatunin ka nato sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imuha din na magamit.
6: Yes.
4: Ayaw inang panit.
6: Kinahanglan yung nga imuha ginaludahan maring.
4: Gamitan na ha. Kung di na magamit, pagpalaban sa kapsula nga pula niya, sure ba yan na pure pula kay katong stripe, ay moksisilin man to siya. So turbo, katong pure pua. Ang inuma.
6: Tapos naman to sa saman maring.
4: Masi ba naman, wala pa kimugahin ba rin.
5: Ang sisilin man to.
6: Shout out from Purok 5 Tinago and Dili. Sinaw na opaw akong request. Sabi ka si Ronald, ibang gina-request.
4: Kantay, si Ronald.
6: Maring, pwede na kuha tao man ibang.
4: Kantay na maring si Ronald.
5: Opaw? Sige.
6: Yan ang pangumahan.
5: Saan ni?
6: Kaya na pa may nag-request.
4: Ladies and gentlemen, tiyan Daria.
6: Ay, basa mo na ano yung mga
5: kuha. Kataha, ayaw pag inariyan kay request na. Sige na.
6: Dito lang, kung damo na ito niya.
5: Okay, sige.
4: Do it.

0: Dan
1: okay, selamat.
2: Soyak lagi ni si Maring yang mengait abang yang kita bangun pun di kabelo.
1: Di mana yang soyak? Di mana?
2: Soyak. Ayo lagi petaka. Petaka.
1: Nasoyakan aku ang.
2: Ana si Brianna PM. Good morning, sir. Bakit binago mo ang tono? Oy, kasi revival na yun.
1: Kasi revival na yun.
0: AI to AI.
1: 2026 ngayon eh.
2: Yes. AI, AI revival. Sakto. Yun na yun.
1: Correct.
2: Donex Rampagos is watching.
1: Sige na siya watching sa?
2: Watching ay.
1: Gibiyaan siguro yung tindaga. Sige na siya watching.
2: Ana pa si Loren
1: Sardin. Ay, Dayo.
2: Si Loren Sardin.
1: Ana pa si Dayo. Ay, Dayo.
2: Ipasilo ang kanding kay Gitong Daw.
0: Asay Dayo, may pasulan Dayo.
2: Ana po Dayo.
0: May Dayo kay Bernice Van Roon. Dayo, be.
2: Abre.
1: Abre na to, be.
0: Be.
1: Uy, isa mali yun. Sakto mali pamarug. Asa ka mo ka? Diyara ka?
0: Ah, diyara rin siya.
1: Diyara
0: siya sa... Ah, ka na. Tayo pa, palikuran sa mga patapara sa mga diha.
2: Kuha na yung shoulder bag diya, maring. Lain-lain yung shoulder bag. Eh, bro, dili
1: lang yung shoulder. Dili ka, kaya makita. Dili. Ah, dili ka. Dili ka, makita. Ah, kaysa may pangan sa itong dayo, be?
0: Ah, atong dayo, kung ano yung atong suki, mani nga dayo. Ah, ah, si Boy Paltix, Boy Paltix.
2: Hanis na rito yung dagway ay. Hanis kayo.
0: Yes, ladies and gentlemen, palakpakan na ito ang igagaw ni Ungart, Boy Paltix.
1: Sa katahon niya?
0: Sa katahon niya mo.
3: Kulang ako.
0: Kulang ako.
2: Ay, kulang ka. Layo mo kung kayo ang sakto.
1: Dapat imong gikuan sa timbangan ng bayan. Para di mahal.
2: Pagkakulang sa grapo. Pwede na naman i-reklamo.
0: Ay, grabe kayo si... Kano si... Jasilan Guno. Maringiri ka request ada Maya kantaha ba? Aba, ikagin mo yung gikwala niya, Maring.
1: Gusto ko siguro siya ito ang kapanggang Paltic Boys, oh.
0: Kaboy Paltic.
1: Paltic Boys. Ano na, ang kanta mga Maring, nagka na yun nga. Kulang ako kung wala ka, gikamta ni Nate Dayo diri ah.
2: Oy, nai artista ni comment ba rin?
1: Sa ingon.
0: Richard Gomez.
1: Waba. Si Goma.
0: Sa Barangay 20, Highway 23, gas station. Okay, sige. Okay, bunal, kayo ng anal.
1: Musunod kaawit, mga maring, ato di ka naton sa Santon Gold Coffee Mix. Ang gabi nga piting lamia, gimingaw ta, tungod kay wabasiya, pero lamia kayo ka nasa Parmasyag Butika. Thank you for watching!
4: Ayaw naman!

0: tayo for today. Kulang ako, kung wala ka. Katong katahan ng marit, dahil nabighani ato, gani nagminsahe diri si Jess Langono nga, regards ko sa naganta.
1: Aba, sige, sige.
0: Kumagang yung limat ni Ralph Destaco.
1: Mapayo ka, mabinayo ka, binhi ni Ralph.
2: Ayaw ka na, Maring. May na ba yung iyahang kuhan, Maring?
0: Ayaw mo pag-ana, Maring.
1: Di ba yung pag-ana,
0: Maring?
1: Hoy!
2: Di na nakatukpa rito, makasahan din.
0: Kasahan yung shotgun nito.
1: Hoy, Pabino, si... Nantay sa kadayo, nantay sa kadayo.
2: Nantay sa kadayo na po?
0: At angan sa to ang mga viewers, ang laing dayo, sa to ang pagbalik. Kung kinsa kini nga dayo, mo inyong paabuton, mga Maring, sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
1: Exciting!

0: 68.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw bagayon ang tipasi ini. Makaminos bagayon sa 30-50%. 20% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Bisa pa katawan niya?
1: Ay, si... Si Uyoboy Soto.
2: Si... Soto.
0: Si Uyoboy. Salamat sa kanta, nganindot kaayo ka ng butaga mga maring si Roxy Barcelo. Kung alam mo lang sana. Kini ka tamang God, naka... Nagtuyok ni sa kinauyukan ba?
1: Nakadidikar na. Nakadidikar.
0: Kada galing... kanang wakabalo ganyan sa ka tao nga naigugmas siya nga to o niya pagkahuman mga maring nga nabot ang punto nga wag sila magkadayon managiingon na lang niya nga kung kabaw lang ka
1: maniwiyab ni Roxel Barcelo kana mana siya
0: kana siya kana hilas kid na o
1: ha
0: diba
2: wala pa rin nadakpan din na
1: wala pa
0: mura mo na taga kuhan taga taga Maguindanao.
1: Na-pause na galing na.
2: Ah, na-pause na
0: galing na. Asa yung mga kamot na to, ano?
2: Tos-tos sa pinaklaki.
1: Gane, ha?
0: Balik sa mga maring, kayo doon na tayo dayo karon sa ato.
1: Dayo serye? Dayo serye?
2: Ano ba tayo dayo niya?
0: Dayo serye?
2: Basit katong gahan, di mo dayo, ha? Mo dayo na mo dri, ha?
0: Kato mga gusto mo dayo, dri ang kanta sa studio mismo, mga maring. Adlaw nga Biyernes nato ning ipahitabo og sa Webes pa lang dapat makiga negosasyon na mo daan sa atoang mga producer. Okay,
2: pagka Biyernes dili na bibrawat og walk in.
0: Kay pagka Biyernes dili na mo ang mga manin kanta mo sa studio.
2: Yes,
1: live, ha, live.
0: Walay bayad. Walay bayad niya, wala pud mi ibayad.
1: So kini ha sa mga gusto lang ha kani lingoling wala sa budayo lang. Okay, tawag wala to atong sunod nga dayo no.
0: Kini atong dayo mga manin. Asagikan eh, asagikan.
2: Mga pinapayat pangidaron.
1: Ayo saya pakita sa kamera dia sa brother kay atoli nga ana sa ayo saya pakita kay surprise ni
2: surprise
1: ni surprise tingog ladies and gentlemen ani ana gikan sa kwala the land of
0: asat
1: bugaong bugaong na ilang lugar kay tulay man ni
2: tapasakan
1: ada tawag tapasakan bugaong lang kay mga yellow submarine ini dug ini tanggang sa bumbang. Ladies and gentlemen, weighing 145 pounds, itlog pa lang na, ani ana.
0: Kung na ito, kapon man eh.
1: Paul Alexander Aldobre.
0: Ang kanta, ito ginatang Santon Vitamin C.

0: O siya ka malakaw, palibubong, dawata ka rin ko sa kasakong mga potsukan. Kagikan pa rin sa kilag din laak, Dabaw de Oro.
1: Pasi! Di pasi!
0: Ay, ako ano, dilikano ni Dre?
2: Huwag sako.
1: Huwag sako, huwag sako.
2: Dubli niya.
0: Dili ka mamaya ni palibubong, daghan kang dugos ni.
1: Oo, makakwarta ka ni palibubong, ha?
0: Pwede naman na isoroy niya, kaya dilik ni AI, ha?
1: Ano nang chat niyo, grabe yun, sila AI na nga, AI, grabe.
0: Kasi dili to AI, original to niya kanta.
1: Kasi yun, ang galing naman talaga ng kumanta, sana walang kanta. Pero ano yun yung mga comment niya?
2: Sa ingon.
1: Napagay sa rin, wow, ang gwapuwa sa kanta, oy. May nalakunta ang nagka, may pangkanta, gwapo. Oh, mga story yung ano, mga style niyo ba? Mga style niyo.
0: Ayun na.
1: Oy, parinte na mo na. Mo na si Alexander Bong Algabre. Adres sa may pakibato.
0: Aba, aba.
1: Nagagayo. Master, bukanta pa na sunod Bernes. Ayaw na lang sa, pahas nang sa siguro, me.
2: Ayun sa kuyok ay si Bong Algabre Murag taga defense team. Ay, si Irene Dunding, Dundiog di ay. Salamat. Saan na yung mga apelido ninyo?
1: Dawa lang, me.
2: Napay dayo niya,
1: kaya magdraba na ta.
2: Ah, wala na siguro tayo dayo dali, kaya adlock sila mga maring. Kadlock sila kaya hindi nila matop nga ang 100% nga score ni Dong Bong.
1: Ah, grabe kayo. Nagkang kayo, nainag-wondering, ano siya. Ayos kayo, ganahan kayo ko sa, ganahan lang kayo sa kanta. Kay paborito na sa iyahang lula. Aba. Ganahan yung lula di ay.
0: Grabe na yung lula di ay.
1: Grabe, oy.
2: Bueno, mga maring atong oras alas 11:15 naman ay sabuntag. O di ta maglangay tungod kay ana nato ang live drama ning ato ang tulaman yon.
1: Kung ako ikaw.
2: Yara kayo pag intro.
1: Intro sa intro.
2: Ini ato programa mga maring.
1: Kung ako ikaw.
3: Adil ka ba isuliran nga dili din mo mapasan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakukwapa nga po yung kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Sugus mayong pamatasan. Tukuti ako nga maka padayag sa ko ang katahuran kaninyong tulong. Mga maring. Ako na si Jassy. Nagpuyo din he sa may Duhali, Davao del Norte. Mga maring, ganyan akong suwat suliran karun nga gipadangat sa mga sibyaanan. Grabe kaayo ni kayo kay bahin ganyan sa akong asawa nga si Julius. Kaya kung bala nga si Julius ba kay amutan niya ay kanang basta kay nako'y problema niya nga di lang ganyan ako mapungan ba. Kay sa tanang nga amua diri sa mga kumari diri maibog man ko sa ilang mga testimonya sa kuway magistoryahan ay magud mi ani mga mer. Kini man ko nang ko ang kaning problema na ko ani niya basta oy kanang ad ay di sugdan nato bisa sinugdanan bi para inyong masabtan og inani mga panghitabo.

0: Julius.
1: Ya sé.
0: Kao ba? Ayun, pag-anak, good. Dahon ka naman ang nangapilan, matakatuig. Kano, wadyo ka. Baka samawi anang imuhang gabi eh. Mukong gi, kamag eh. Mrs. Meringhoy, kunay mo gabi eh. Huwag ko na lingaw yun. Nangato na lang ni ako ang kwan. Agtang-agtang.
1: Jassy. May man nagpunuan sa lubi kay kinanapay yung abri puno.
2: Ayaw ka ba?
0: Grabe po ka, oy.
1: Mature mo gud na.
0: Mungin ang atak anak ba?
1: Kanang Jassy. Mas maayo magulong natural. Kay kanang artificial, hindi naman na maayo. Ah, pangkontra bin sa abog. Hindi na. Parang abog. Yung makasunod ang abog muna
0: ka. Abi, kaya yung mga abog sa imong tabadido, yung mas taas pag kukain ang imong... Imo ba yung gidzilan?
1: Ay, masabak. Masabak yung manutas mga silingan sa tao. Ay, karap yung makabulabog. Ay, karap yung kakibaluan yung kung... Ako ang kainaan ako, ang gamay kaya ako ah.
0: Grabe po, gamay pa kaya... Gubit ko piti si Corona, oy! May nalang kayo pa, dati makita!
1: May ikaw pala si Gunti. Ay, ikaw sige reklamo. Ay, kung reklamo na imo at sa nakuha. Murag ka, langoy ni, murag itik, galang mo yung spispan niya kuha.
0: Alang-alang, kay gamay pagkain mong tapanin niya, kay kundi lang yung gabuutan, no? Kanan lang yung gabuutan ang imuhang, imong gikwan ba, imong gisaligan ba? Di ko ka gwapo, good. Di ko ka gwapo. Wapad yung kay sakto sa, yung hey, sakto kag height, pero...
1: Ayo, sige klamo, mo, kagipakaslan mong kunin mo ni Dabatan, eh.
0: So, no, lagi. Mo
1: lang, ganyan itong, wala ni kunin mo, hilama daan. Ano nang ganag, nagpakasal na ta. Nagmiklamo na noong ka.
0: Dili, manggul ang akong gikwan ba? Grabe po, gawin, di ba? Kabalok ka, wadyo ko, sukat-sukat ba? Wag yun ko na, nakuhan sa'yo mo ha, ka lang, wadyo ko na human ba, ka na ganang, magsapakikards ta?
1: Ikaw, kamaduro kayo ka ba, mura kayong kuhan. Mura ka ka nang nabaan nga, wakarawat ayun na, kamaduro kayo ka. Ay, sige, reklamo, ang importante nga, buhi ta. Wala mo muna naka-appeal niya sa kanang, wala mo muna na-appeal niya sa kanang gipirmahan sa tuwang marriage contract nga, malipay ka, ako nga, pangihira man ko niya.
0: Dili ba? Siyempre, alam mo ko ko'y panginahanglan ko.
1: Ano yung asin ay gusto ni mo? Abiyakan ko ni mo, mangkita kang dako.
0: Grabe po, guy. Saan naman tao na? Sige, ay, dahil. Bala, magtuog tayo.
1: Uy, schedule ba ito ron?
0: Ah, schedule. Uy. Pag-schedule lang yung mga niya.
1: Jassy, Jassy.
3: Ay, mga bata. Doon na kuitig mo, ha? Partis pagkaon eh. Tagaanan ninyo. O sige, aniya, unang tig mo.
4: Sus, sabi na hindi ako ang bana marin.
5: Ikaw na din, Marie.
0: Ayaw ano din, Marie. Sunti ko na yung mga bana, B. Ikaw, Marie.
5: Ano siya mo bana, Marie?
0: Ikaw, Marie Wilma.
4: Kada ako
5: ang... Ano siya mo nang katawin
4: kada ako ang bana, Marie.
0: Ah.
4: Muna na siya ka ng mag-uuma.
5: Ay!
0: Ha?
5: Ano man?
4: Sige, takin-takin ako tanon.
5: Adi, ay!
0: Ako tanong, upo. Samay na siya ka, sikwa.
5: Patula.
4: Kuan ka lang, mura ka tong bisaya, kaya nga sikwa.
0: Taas kayo!
5: Grabe, manalay maray ka, nipis, nipis kayo!
4: Kabalo ka maray, kaanap siya ka maray, mamagin yung yak ani kindi yun.
2: Ayaw naman!
4: Mamagin ako maray maray, wadyo ko nang maray, kakapakaslan ako maray, kaya dako siya ka sa kiyaha maray.
5: Ano yan maray?
4: Magabi ba maray, mag-hyper acidity lang, ikuwa ni maray, kaya makapangal ako kong aslo maray.
0: Hoy, ikaw ay rin, nasa manip ka? Dambok, kaya kabi, unyay mong banali mo sa man.
5: At least, manglungso din siya, Marie.
0: Ama ko ba?
5: Oo.
0: Hindi ako ginagil mga tabanido din yung mga bana.
4: Imo, abe.
5: Imo. Imo, abe. Kanon siya mo? Dati ka naman, Minga, sige, pakuta na anak. Imo, ha?
0: Katulog, kaya akong kuhan, Marie. Kaya akong agtang-agtang, Marie.
4: Kasi agtang.
0: Kaya ang
5: ba? Agtang aping.
0: Akong kuhan, Marie ba? Ako ang katulog kay Marie. Kaya
4: naman.
0: Jilan, magun niya. Kulo ka, Marie. Kaya mas taas pagod kayo ang balahibo, ang buhok sa iyang tabanido, Marie. Kumulog ako sa okay ramon tanan maring unya nakakisag mga style maring
5: ano ba style din maring
0: may kaisa diyan nga Jeremy anya ay gitapok tanan ng ipahait ba ang kwan mo
5: ang
0: bugbog niya
4: na sa option
5: makasama to maring sa pagamit
4: niya mo ingon pag maring agay anak
0: wala ka katul kaisa katul kaisa amtang amtang
4: hoy wala na imong bana maring hoy
0: grabe hoy maring ma
4: hoy ko maring ka maring kana murag malas kasi imo na menuan
0: hoy maring
4: hoy di ka malip ako lipay juga ko maring
5: hoy ano mo day maring ko an di asa ko an sa merkado
0: na ilan pa ko ko an maring kay sa una no di nagtrabaho man siya kana nga pids gani ilan ni George di asa Yunako
4: oh ba
0: di asa aggregate usa na man
5: sa roan
0: sa pala na ilan ni ilan George kana nga
4: sa aggregate
0: ah aggregate aggregate ba?
5: Kau ba siya kaigit na
0: pare. Alam ko, aggregate kuan man itong aggregate kay mga balas man ito. Sa kanya, sa nailang kuan ni George Jack, ka nailang aggregate supply nila?
5: Diyan siya katrabaho?
0: Oh, diyan pa! Kuan mo na siya diyan.
4: Sa DG? Sa DG?
0: Oh, DG aggregate?
5: Masi mo ligo-ligo po mare?
0: Uy, mare.
5: Maring, basta ni trabaho ka daw, wala mga ligo.
0: Mga ligo, malago na sila, Maring. Kamu ba?
5: Kamu daw ka, huwag di maligo, Maring. Bagdut!
4: Maring, Maring.
0: Di isa ganaan, Maring.
4: Bukwa na pa, ino mag-turbo, Maring.
0: Ha?
4: Kay siga kayo ng kilid sa posporo nga, ibang kila ng gahi kayo ng palito. Siga kayo, kanapaka na imo. Masiga-siga kayo ng imuha, Maring.
0: Eh, baby, ako kung pimlo ko noon ako na, Maring.
4: Kung ako isa kakapsula.
0: Ay, sige, Maring, baby. Sige, Maring.
4: Pwede naman, Maring, ha?
0: Ah, sige, Maring.
4: Pwede niyo, ma, ha?
5: I-appel, Maring, o, sabi niyo. Spray nip.
0: Spray? Ay, nasa naman, kanilang kumulo po, Maring. Ah, sige, Maring.

pag madunggan sa mga sentimento sa kuang mga kumari nako si Maring Wilma o si Maring Irene. Kaya kasi si Maring Wilma, kaya kuwain mo yung kayo ni siya, kaneng, grabe mo yung kayo ni siya, kanawa, naswasay mo yung siyang banag yun, muna nga, siya Irene po, mo po, anak ba? Ito nga, ilang kong ditagaan ko, kung nilang turbo, kaya pamanong ko nag-turbo ng akong banag, para budak ko daw ng iyang armas di Puigo, yung center stand ba? Kaya kanyang ako nang akong banag naman, good, nang hili kasi siya mga style-style. Utong, ipainon ako siya turbo, pagkabot sa balay, huwag inani mga pangitabo.

0: Jules. Imnasan ni oh.
1: Asa man may dalang
0: vitamins ni.
1: Asa vitamins.
0: Vitamins lagi di turbo ni gikan ni sekong mga kumari. Mo pa nila ginainom sa bana ka para ka nang nikapuyon ba. Ay ka bala kani ka man ni side effect.
1: Bot pa sa bot ka nang pambabasko des lawas.
0: Oh, ana pambabasko man ni.
1: Ya ki basko naman ako ha. Ha? Hindi naman na nabunin kayo kumain.
0: Sige, sige na.
1: Uy. Asa mo ni vitamins ka naman nagkabutan sa wan lagi nga turbo.
0: Oh, turbo na siya. Imna na yun.
1: Kahirin na kung sa imong tuyo ni mo, Jassy.
0: Yes, ikaw na nabahay na ko na sige kung kuhaan ko.
1: Ikaw, katol na mo nang imuha siguro.
0: Hindi naman na. At least,
1: bang ka na nga. Inom mo na ko.
0: Imna, imna ha. Sorry pa, may nani mo.
1: Nanimbaho to ko ang balahibo.
0: Ah, mo ba?
1: Oh, uy. Nigahi ang kuwa.
0: Kini.
1: Mura jug, palitos puspuro. Artist gahi siya, no? Jassy. Ay, na kung pamati dahi.
0: Dami na natin kwarto.
1: Imuha na po siguro kung kuwa. Ba't di ba ko kabalibad kay... Lagi mong kayo dahi, lagi kayo.
0: Bago bugani. Tari na ba?
1: Niluta di
0: anito. At tinawa sa kong kalipay nga ka ng tinutan nga kalipay. O, dali na nga kanapiki nga kalipay. Oy.
1: Ay. Bukot ni mong magkatilaw o ganang tiunay nga kalipay.
0: Gani.
1: O ba kumasayop da Jassy?
0: Mo pa rin na.
1: Muyurot na kadresi. Ito para sa bigurot. Muyurot na
0: kadresi.
1: Jassy?
0: Jules. Kanilang. Saan ba ni balahibo sa imong tabadidoy nga? Mura manigan ang buhok sa punks. Punks not dead, magayon eh.
1: Butangan ako jail kay aron nga nindot siya sa tanahon po. May pagka-platap kamay. Hindi kong siya man. Ay, napakistong yan niya. Ako na kang nasak-lusak ko.
0: Agay.
1: Kita ka?
0: Sa mining, ay.
1: Grabe ka, gahit.
0: Hindi naman ito. Gahit to, pero...
1: Ginoo.
0: Unsa man ni moreman ni kulikot? Oy!
1: Atis gahi kayo oh. Pwede iligwat anang muna ni gabara.
0: Gamay kayo oy. Nausa ko ka.
1: Jassy.
0: Diyan ako ay. Kaway lami muna yung tamaw ane.
1: Jassy, unsa ko man eh. Nakainom na ba kong turbo? Ako na lang kong kulingunon.

0: lagot yung mga maring eh.
1: Naan siya maling tabo ka dali maring?
2: Pero at least ni Juan, maring. Dahil kayong iyaha maring.
1: Ha? Ano naman maring? Mas taas pa ang buhok kaysa yung tabarilyo eh.
0: Sakit pa dyan kayo maring. Katul kayo kayo ang iyang buhok maring. Yan na napagbita ng jail niya. Iyang pa lima ka tuhog ba?
1: What? Ay, haita maring.
0: Dahil kita kayo sa kung buna-buna lagi mga maring. Pati lagi katula lagi oy.
2: Nga naman na imong ka. Kuhan na imong ka na maring.
0: Taas pa dyan kayo.
2: Wala pa di mo na. Sasabong ito maring. Una mo larga ka. Kapay man na. Wala naman na ikapa kanya. Ito di ay. Wala ko na ikagsabong.
0: Ito mo ko. Gahin ko din yung ginagatod mo maring. Pero. Uy, ginoo ko maring. Wag kulikot mga. Sus, ginoo ko maring. Kailain
1: ang yun. Nga, makabot po naman rin.
0: Dito sa langit-langit, oy.
1: Oy, makabot sa galahaan, di ay.
0: Lagot kang ikaw kayo?
1: Pero ang itong buhok ma rin, nabot ma rin.
0: Nabot, oy. Oy, ma rin, nabot. Nabot yung mahala ma rin.
3: Oy.
2: Ibanan mo ni ma rin. Ako ma rin.
1: Kailan naman ma rin.
3: Oy, well, Wilma.
1: Ay, maring, guwapo mo naging kagabana, maring.
3: Na, Elvis, pero yung idol, pero yung Elvis Presley mo yan.
1: Kasi pamatod ito,
3: Elvis. Kaya kung hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko, ako Teddy Bear. Ang Teddy Bear ko, baby, ihatag ko kuniti.
1: Ang Teddy Bear, maring.
3: Unya, iwisi-wisi, ang Teddy Bear.
2: Basisagay na kung ba na maring ha, ay nga na yung sa...
3: Wilma. Guniti akong paliya, o.
2: Ayaw diri ba?
1: Ay, negrano, maling kay paliya man.
2: Uy, makita ka sa kong mga amiga, uy.
3: Basang niya.
2: Sabay na to. Ay, grabe ka.
1: Maring, kaya kay ba na maring, kay paliya maring.
0: Maring, grabe na yung paliya. Nag-group maring, o.
1: Sir, daga kayo nagkanal ma rin?
2: Ay, disoy, taguin na yung mga disoy ba?
3: Ay, nagkatulpo, magugugod ah.
2: Taguin na, bakit makita na sa kumang ko, ma rin, ayaw mo tanaw, ma rin, malayan, di ako na ma rin.
1: Ay, silip lang may gamay ma rin.
0: Ay, magpamakaibog mo po ng inaanak ma rin.
1: Pasilip ka gamay niya ma rin.
2: Muli, hinom naman nga, ganiwang ko ma rin.
1: Ay, di ay na.
3: Ay, mga ma rin ha, parang itawan niya kung isaligan ma rin, wala, pakitun naman ma rin ko.
2: Ay, sa panahon ang iyon.
1: Grabe, malito. Ugata, maring.
2: Ugat pa ito, maring.
1: Ugat pa ito, maring.
3: Aha, dalawa.
1: Wala pa na yung punuan ato.
3: Marang ibarikos, no? Marang ibarikos.
2: Ayos si Kabadlong. Diyan, ulit. Ta, ulit. Tara. Maring, muli sa'yo, maring.
3: Tara, jir.

0: XFM 9, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary

0: Carpio, kinwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon, tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
1: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
0: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
1: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
0: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine gymnastics team sa Asian Games.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa ipapang XFM station sa buong Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
0: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
0: Igilid pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.

0: Z. Si Mayor Nestor Archival ng apat na basa para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Ha? Mga katropa o galing na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, ha? Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ha? Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ha? Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
1: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC. Ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod, inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verniprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAET batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga bata may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga namang kahinahinalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinang din na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ato si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: At katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
3: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK Chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK Chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK Chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK Chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: Dulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at Silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
1: Samantala, nanatili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang naranasan sa hapon at gabi.
0: Pinapayuhan ang pag-asa ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
1: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
2: Malitang International.
1: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na patutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, natiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Sa sabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang kupunan ng kanyang kapatid na si Eldru Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayong magkarinigan sa susunod na mga araw.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

Isang mapagpalang araw ng Friday. Mga gilip po namin mga kaibigan at sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ay Doc Ron, nandyan sa ano, sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, nandyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, siyempre ang ating partner, si Doc Misael, ano? Ako po si Doc Algy, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At syempre pa, sabayan po tayong napapanood sa ating pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, syempre. At sa lahat na ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila, yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila, kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, malamang maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha, sabi nga ni partner Ray Sibayan Hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. Ha? At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo ho sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? Iba kasi may Santon lang, sinasabi na ito yung pinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, ha? Good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po na ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan.
Doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Ayan, welcome ho. Ha, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pampalatuntunan. Siyempre, pwede rin hong mabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang irerekomenda na ating mga consultant, well, napakaganda hong programa niyan. Kasi alam niyo, minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit, ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede niyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron din acupuncture, mugok buyang Korean therapy. At yung ating terahertz, yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan. And also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz therapy. At sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong natural therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po...

yung kaiba lang niya sa regular diet natin, yan ho ay mga functional food. Mga highly concentrated extract na mga sangkap po na nandun sa Santon Plus Gold na magdi-deliver sa atin ng sustansya na hindi na po masyadong complicated pagdating sa panunaw natin. O kaya nakakaangat kapag nagsusuplemento po tayo kasi yan ho ang purpose ng supplement, to give us nutrients na commonly nandun sa nutrition gap. Kasi hindi natin nakukuha lahat ng required na nutrients everyday. Dito, hi Musta, ano gawin ko? Inumin na gamot ilan pad from Renalin Buhoy. Ayan. So, take po kayo ng ano? Santon Plus Gold, ilang pad? Depende po sa inyo yun, ano? Kasi ang common po na pag-inom na Santon Plus Gold, pag mga regular na kinumiinom, one capsule two times a day. Pero yung mga first timer, may mga issue sa kalusugan, pinakamaganda is sundin natin yung one capsule three times a day before or after meal. Ayan yung pinaka-the best, ano? And pwede nyo rin sabayan ang iba pa natin mga product, ha? Na tinatawag nating Ultimate Trio. May naghahanap ng Ultimate Trio sa butika. Ang Ultimate Trio, yan po yung ating taguri doon sa tatlong kombinasyon. Yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and Premium D3. Dito, Doc, good afternoon. Nagmi-maintain po ako ng Santon Gold Start 2015 until now. Minsan po, nakakaramdam ako ng mabigat ang binti ko at nawawalan po ng lakas. At ano po ang page nyo para makapalo po ako? Thanks po, si Nerlin po ito ng Puerto Princesa City. God bless po. 2015, wala pa pong Santon Gold dati, Santon Plus pa dati. Ano pa ito? Kumbaga eh, veterano sa ating long time nating consumer. Ito si, ano, si, anong pangalan nga niya? Si Nerlin. Yan, una yung page natin. Hanapin nyo po. Marami tayong pages eh. Pero yung pinaka-main natin is Yes to Health Inc. Yan, hanapin yung Yes. Tapos number 2. Tapos Health. Yes to Health Inc. Hanapin nyo po sa Facebook. Meron din tayong Yes to Health Clinic. And Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan po yung mga pages natin. Pero kadalasan po sa live, marinig nyo po sa Yes to Health Inc. O mapapanood po ninyo, ha? Ayan. So, i-follow po nyo yan dahil marami po tayong update dyan. Marami din tayong program na pwede nyo mapanood ng live. Ayan. Kasi maganda po mag-take ka rin ano, ng ating premium D3. Kasi minsan, yung pamimigat ng binti na nawawalan lakas, ito ho ay may kinalaman, hindi lang sa kalamnan natin, may kinalaman din sa mga nerve. Kasi yung mga pag nawawalan ng lakas, yung ating mga kalamnan, mga binti natin, associated yan sa isang karamdaman. Kaya dapat magpapacheck kayo. Kung madalas na nangyayari yan, pacheck up po kayo. Kasi minsan neurologic yan. Minsan naman yung ating nerve na lumulusot doon sa ating lower extremities like mga binti natin, pwede may compression na iipit. Especially doon sa mga nagkaroon ng previous injury, naman napabagsak kayo, napadakda kayo, kumbaga, yung balakang ninyo. Then after that, nararamdaman nyo na parang nanghihina yung mga binti nyo. Yung iba nga, lumiliit pa yung muscle ng binti. So, then nakikita nila na ang problema, may tinama ang nerve na nakukompress. So, pwedeng gawin dyan, punta kayo sa therapist and while taking the supplement. Kasi yung supplement, malaking bagay to sustain. Na hindi ganoon masyadong tatamaan ng matinding impact yung ating mga kalamnan and magbibigay po ng sustansya sa nerve. Napaka-importante ho ng nerve. Kasi pinapacilitate nito lahat ng sensation natin sa isang bahagi ng katawan. Even yung energy production, apektado kapag mahina yung nerve natin. Kaya pansin natin, yung mga may nervous problem, pwede silang, madali silang manghina. Ay, mga tal, magkaroon ng mga cramps. So, nangyayari po yan. So, dagdagan nyo yung inyong iniinom, ano? If you can take B vitamins, o kaya naman, dagdagan nyo ng vitamin C at premium D3 yung tinitake nyo supplement mula po sa Yes to Health. Okay. Aha. Naku, wala na pala tayong oras. Yung mga hindi natin nabasa, anyway, marami ditong bagong dating na mga text message. I-reserve po natin ito para sa susunod nating palatuntunan, ha? So, thank you very much for listening. Bagaman nag-iisang iyong lingkod, sana po ay nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan ngayon pong hapon hong ito, mga ka-wellness. At sana ay muling tutukan itong ating palatuntunan. Tomorrow is Saturday, wala ho tayong programa. So, babalik kami sa Linggo. Ang The Secret of Health Nationwide, ibabalik sa Sunday, 11 a.m. hanggang 12 p.m.

0: Yan. Muli po ninyong tutukan, mga ka-wellness, sa lahat ng XFM station sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa pangalan ng ating mga partners, Doc Ron, Doc Misael, at ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong nakasama sa ating pong talakayan. Sana ho, magkaroon tayo ng isang mapayapa at maginhawang weekend. Tomorrow is Saturday, pahinga na. Rest day na po, ha? Thank you. God bless. Sana po ay sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Benfica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Gold Coffee Mix. Mga katropa, ubanin sa inyo ang matag-adlaw, labi na sa bugno nga panahon ang inyong paghigop sa kape nga adun ang benepisyo sa panglawas. Ang Santone Gold Coffee Mix, adun ang dutatayon og collagen. Produkto sa Yes to Health og mapalit sa mga butika nationwide. Mapalit kini sa ato physical store nga nandiri sa atong istasyon sa may Z Plus building, open from Sunday to Friday, mga katropa. Especially today, 9-4 lang tama, katropa. Muna sayuhin ninyo kung gusto mo pa sa mga produkto sa Yes to Health o ma-open ta balik Sunday, nagpahigayat ng free consultation and general check-up. Kaubay na ito ang itong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, 9-5 PM, mga katropa. Sa Toad Gold Coffee Mix, nagapinaka, nanambal pa.

9:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak ko. Anna, thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubanan na ko dinhin. Kaya kasi mo nagratratan yung silag ka ng comment section yan, si pangutanag asa na sad ko. I'm officially resigning as a radio DJ, not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad ko, di ako madungog. Hindi nandiyo kung madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga itong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga katropa po. Naglingkuri na o andama na ang inyong mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit ka lang yung bakit. Ano kung lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Maunay ang putol sa imong kinatawo. Oh. Nga sobrang kadukero. Pagkaon ko ni anumat, tigboy ang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chilita.
1: X-rated.
2: Danit kanin.

0: maulang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Nining programa. Swerte kay ko DJ kay natunong jugo sa imuhang last on air. Og salamat nga ikaw ang makabasa ni ining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko ni ining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod nga nag-drama-drama mo ni Doc JJ o ni DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata o Kaplodi o ni Balika. Naligunit ining programa ha. Swerte ko kay ikaw ang nakabasa o ikaw pod ang mga saba nako. Itagod ako sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Ay! Taganaga si Bu. Akong kailangan Ed kay dili man naga. Ay! Taga-barili.
0: Taganaga si Bu o 24 anis na ko DJ. Kini nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sukilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers ka na ba si Rima ba? Rima?
3: Hmm? Wow, magiging ang anga? Si Rima magiging?
2: Ako lagi, bay.
3: Oya, bay!
2: Bay!
3: Sabdi na yun!
2: Ay, ikaw ba? Mabot lagi ng panahon na ba? Yusap, bay?
3: Dali, ago na! Unhan ka ganito ka na, patay ka!
2: Bay! Nindot kayong salida sa sinino?
4: Uy, may kaya naghiskot ka. Okay kayo. Pero, da, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid ng good ko. Kaya wapan ako madawat ang allowance ng ipadaan ni mama.
2: Ay, Naimaya, ay kabla ka. Ako'y muli brili mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: O kinsa man ko ni masuko, ha?
2: O sige.
3: Yes! Yes!
2: Mawala ni sinugdanan. Salamat kayo. Kaya dahil problema. Mauna ni gayon na. Ni makapanguyam na dugo niya. Kinahanglan niya magkaibaw sa sakong gipati.
3: Yes! It's a date!
2: Ayaya! Bay, malipay yung gigo. Didi! Uy, kabutang sa akong gipati kalipay, bay!
3: Ayaya! Ay, kapag biya, ha? Nag-date niya ba? Birahi na yun! Pakuyabi na yun!
2: Ikaw ba? Hot cake, ay! Di, pasaboy! Mas may man ng slowly but surely.
3: Oh,
2: gusto na ko ba eh? Mino ha? Gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay yun lang siya. Basta ako karo... Happy ko! Yo-ho-ho-ho!
4: Daghan yun ay kagkwartas ha?
2: Di siya boy.
4: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot gud ning duna nay trabaho.
2: Ikaw gud.
4: Manang ako magtarong gyud ko sa akong pagtuon aron sa ingon makatrabaho ko. Aron makagunit ako sa akong hinaguan.
2: Nindot nang imong sulti.
4: Salamat.
2: Aning kamot lang yun. Ang kamot sa imong pagtuon aron sa ingon makahumanta yun. Bay! Muragid o galot ako ko sa hagin.
3: Ah! Magkatawa ba lang ko sa kaligo eh?
2: Malipay yung lagay ko, bay.
3: Abi mo, malipay yung sagay ko alang nimo.
2: Bay, bay. Kung makaigayon lang ko, panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuod akong ipati, bay. Usa ba nang imong tuyo na ko, ha? Matug mo, importante kayo.
4: Kuan, mauwagid ang takoy ini, pero bahala na. Ako na lang yun isulti ni mo.
2: Usam lagi na.
4: Kuan, nadilay mong good ang pagpadala sa kong parents para sa akong tuition fee. Unya, exam na namo ugma. Ugo ko'y pangbayad.
2: Ay, mau ba?
4: Maunang kung naakay pundo. Okay rani mo? Manguam ko ang 5,000?
2: 5,000?
4: Elisa, lagi na ko na inig abot sa ipadasa kong parents.
2: Sige. Karol, inigkuli na to sa ato. Pukuha munti ka.
4: Tinod ka. Salamat kayo, Eda. Dahil kayong salamat.
2: Basta ikaw. Uy, problema rin ma. Wala problema na ako. Lakas ko ka rin ako, ma'am. Anytime. Basta doon na lang ko'y katabang, okay na kayo na ako.

0: Usa? Wa pa ka ba rin rima?
1: Ubay?
0: Ya, wala ka maningil niya.
1: Eh, maningil mo awa ko eh.
0: Na, naunsa.
1: Eh, pero ano ko magdali ko? Time shop kayo kung wapay kwarta ang tao.
0: Mag-usal ko ka buwan gikan sa iyang panghuwam ni mo kwarta. Kunyahantod ka ron. Wapag ikabayre. Siya ron naman sa dug. Wapa maabot ang ipada sa iyang parents.
1: Ay, paabot ang gugugot. Siko ba? Ang importante nga, nakatabang ko niya. Muna ako, paabot lang giko.

0: ng rima?
1: Ulita, ganahan ko niya.
0: Abili mo no? User man at siya.
1: Ha?
0: Dagan na siya o gigamit na tao.
1: Pate, wa ko makasabot sa imong gisulti.
0: Anak ni, kanang basta doon na ganiganahan anak niya, iya gaday ng huwaman o kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unyaon na lang.
1: Ulita.
0: Basta di lang kayo sa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. O ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.
1: Lita.

nagtuo sa gisulti ni Lalita na ingon anak si Rema. Kaya nagtuo lang ko nga pampangdaot lang ang gibuhat nila. Naglapay ang mga adlaw. Og ingon ani ang nahitabo.

0: Ed.
1: Rima, mahal ko ikaw.
2: Ed.
1: Huwag hinaot nga, eh mong dawato lang akong gugma.
2: Nakaibaw ko nga. Nakaibaw ka sa akong ipangbuhat. Kaibaw ko nga. Gisultihan ka nilita sa tanan. Tud kay naglagot na siya nako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang yung gisulti ni mo.

0: Ingong, nakonsensya ko. Kung ining imong gihalad na ako karon nga gugma. Pasaylo ako, Ed. Di ko ka na madawat. Tungod kay may kaikog ko. Ana na siguro ko mo desisyon kun. Makabayad ako sa akong utang nimo.
1: Irma.
0: Sorry kaayo. Hatagi una ko kay kayo nga makabag-o og makabayad nimo. Og unya na ta magsulti bahin sa imong gipati nga rin ako.
1: Irma.
2: Unsa dakong gisulti nimo? Di ba? Tinuol din yung gisulting lita. Buang ano? Maggamitan niya ng babae, ha?
1: Pero, mahal na ko siya, bay.
2: Unsa?
1: Wa ko mo ginawang. Mahal na ko siya.
2: Oy, naunsa ka man, oy. Bisa kay bawa ka na ngayon ana siya. Pero, mapadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
1: Ah, basta, bay. Uy, makapausap sa akong kibati niya. Manglakaw ta?
0: Oh, manglakaw ta.
1: Asa man ta?
0: Basta, kay manglakaw ta. Pag-ilis.
1: Rima, anong niyang ta din eh? Rima? Anong nagubo ka sa iyong sinina na?
0: Wa ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang ni mo. O kay wa man ko'y kabayad. Maong, ang kunang akong lawas. Maunay akong ibayad sa kong utang ni mo.

0: sa. Mo ini tabo ninyo. Nakuha gini mo siya.
1: Ulagi bay.
0: Unya. Virgin pa, ha?
1: Dili na. Pero wala na ko pa nung balinga bay. Mahal ko si Rima.
0: Unsa?

0: po siya, bay? Wala si Rima.
1: Oh, bay. May pauli na kung si Rima sa ila. Wala siya.
0: Usa. Dili mahimo.

mabuang sa paglakaw ni Rema. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero karon nga wala na siya. Daghan kong mga pangutana nga nasa kong huna-huna. So may angay na akong buhaton. Wala ko'y ganang mukhaon, DJ. Kuy. Oo, oh, gina akong giingon lagi. Sam so good na ganit papasmo-pasmo na. Hikta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inaani, eh, motokar akong high blood. Eh, munang maingnan ko ninyo ng mga sabak, eh, mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako, o nagkagot ako ng ipon Ed. Edsel, ay Ed lang di ay. Uri. Nagkagot ako ng ipon Ed. Kundi sa kong istorya, kaya napamantay mga, kuwain, napamantay mga listener. Ako ang giingon nga, tarungon ang mga desisyon. Angay ba nga apaso na ko si Rema kung asa man siya ayaw na intawon Edsel? Ayaw. Kung sa may angin akong buhato, naroon malimtan ko siya. Lami naman ganing ihi ko. Hala! Ayaw. Cute. Ayaw, Ed. Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Muron, hunat ko. Gikarab ako naghilak, Ed. Basig ma, kusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung maumanggali. Kung maumanggaling, Ed. Huwag ang mga tambag sa itong mga suking tigpaminaw. Gikan, dili lang dinhi sa Visayas, apan gikan po sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Dahil na ka naman tayo. Pero dahil mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song, Kahil na Langit.

0: Maki, kahon na lang eh. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto manambag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line 0928-5508-727. And yes, there is a caller right now. Hello? Grabe yung intro. Ayan. Hello po.
1: Yes,
0: hello.
1: Po.
0: Hello and goodbye.
1: Biden ang pinili. Hello. It's Jersey.
0: Yes.
1: Ang pinkalag na yun.
0: I see.
1: Keep up as ang ako eh. Maybe yan ang pagbed sa talagang mga decision or sa pangyali mo plan. So, kung asa man ka o na kung siguro decision naman ka ang pinkalag.
0: Thank you.
1: Pero ay, kumala ka rin, Jersey, kayo pamili ng mga lalang
0: kasi. Ayan. Thank you, Kaayo. At tanginin niyo ako mga new journey in life.
1: Kano'n po ba, Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
1: Pero sa Davao na siya, dili siya diyan.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tana na nga itong programa. Madungog ninyo ni X-Rated, Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na doon na yung mga frequency sa XFM.
1: DJ Sabrina dati.
0: Kasi Davao man na siya. Niya, ni mabalik na lang yun siya pagka-DJ kay Mubia Mangko. Ibis nag-focus.
1: Mubia nang yun po sa akin.
0: O, hinaot ko nga sa mubo ka panahon, nalingaw o ambot, nalingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuwan yung on-air po.
1: Ting lingawan.
0: Pero nina to lang ngayon ni kay Kabalo ka naguwat ko rin si Ed Edsel nga taga Bari ay taga Naga. Taga Naga. Oo, akong amigo nga gusto magpatambag. Hilak na si John Edsel sa comment section. Dili dai Edsel nga akong amigo ni eh lahi dining Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. O, tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba inyo siya nga magtegi naman daw siya. Ed, mag-ana Ed, ha?
1: Para sa kuha kayo, Ed, na lang. Kung yan, good. Noon lang, good. Sakit man, o sad na makalita ng mapahing, ay mo kumahal. Mawala ko sa iyo. Sige lang, Ed. Daga pa mababae na. Di ba mag-aibig sa iyo, eh. Itong iwan. Para ito lang tayo, eh. Mag-aibig po ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Murag si Kuan, Murag Wela man to. Dili, oy, dili Ella, oy, hello. Dili si Ella, oy, mapatakot na kita, dili. Dili si Ella! Si Rema!
1: Oo, Rema.
0: Sing-sing na.
1: Ayun mo, Hadi, ha. Move on na nyo dito.
0: Move on, aron di matas on.
1: Aron dali, aron. Move on lang din. Ito pa, diya, eh. Ang mong kwanda eh, at least, kurte, bitan mong bagkid, at ang nagayaw na nga. At ang lapita, at ang nagkiray, at sabihin.
0: Kapuya sa
1: mong. Wala nga kwanda eh, wala sa kalibot kay.
0: Sa mukha sa gibagid-bagiran. Di man inana si Ed, akong kaila. O taga-barili, di man tumubag-imbag-in.
1: Pero parang
0: ito. Tumo na yung mga tanan, Marvin.
1: Sige, nahitabo mo ito na itabo.
0: Oo. Dito.
1: Pero, masang ako nang kumahit. Eh, ano pag ikaw nga kung patatay ka, mag-ikog ka, di ligaw na ito. Makakuha ka. Ikuha lang din po yung kaugaling nga mahirap kaya ng bukang. Unang na, yung pagbulihon, hindi ka kaya babae. Kaya mong gimahal sa ako yung Kung gusto nyo ito, ganito yung bangon nyo sila. Oh, ano pa rito sila? Ano? Kung gusto nyo ito nga, kung lahat yung kayo mo siya, ipapita, hindi mo kita ang ito sila, patungan mo ka sila, at ito ano ito. Ayun, kung nga dito magpawa, mapasko ka na, mahiktan, makabinahan dito. Hindi mo na purpose nga ito ng babae, nga sila, hindi na ako nito. Ato, nakapal ko na, di Jersey, pero na-realize ko ko Jersey nga, hindi ko ang ngayon maging anay ko, buwag ka o buwag ka, nga tao baligod. Babae rin na. Babae, pakamat yan. Siyempre.
2: Thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional naman ako, Marvin.
1: Okay lang, hindi siya.
2: Ikapoy na akong hilak, Marvin. Pulihin ako din, Marvin, B. Pulipi ang ako ang kasakit din, Marvin. Sige, batin siya kong kasakit, Keroy.
1: Ako pala ka, Kichelsi. Imagine na lang ako ang kapatid sa iyo, Marvin.
2: Saan
1: ko mag-imagine? Ako mo trapo, pabago ko bumatag mo.
2: Muna giingon niya, asa ang trapo?
1: Uba man ang trapo. Hindi man ang trapo na itrapo.
2: Asa ang baby wipe sa bibig ko?
0: Thank you kayo, Marvin Vital. Yes, I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa shout out, Marvin.
1: Na-adjunct yun.
0: Ah, sige,
1: ikaw. Sapat na rin na po si Dan, si Patman, si Jingay, huwag si Kendall Mill. Huwag ka lang, DJ. Huwag po rin, si Renyel, dahil.
0: Yes, si Renyel, kaya nabahaan pa siguro.
1: Wala pa na po rin, at yung parang panti ito, kapag sa mga wala ka.
2: Thank you kayo, Marvin. Marvin, katropa mo. I think, by the way, Marvin, just to, ano, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness towards you. For always calling sa to ang programa. This is a support. Kani imong papakita o pagtawag na ko kanunay sa programa X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air. Thank you. All right, Marvin, katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: another caller, another line. Direk pasudlon. Hello, mayong hapon.
1: Mayong hapon, DJ.
0: Hello. Goodbye, Miss M. Thank you also for always calling.
1: Didoyog ang langit at ang kagulba.
0: Yes, didoyog jud ang langit. Didoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma? Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang mga ko niya, hindi lang sa pagkawa at sa paglaon. Parehas ni mo ba? Ay mawa, na naging mabo. Mawakan ang uban. Pagpabot
0: ang nakailaing wabot ni Kadi GRC. Yes, oo. Dili man na. It's not always na.
1: Nakisip ni Kadi GRC.
0: Ay,
1: parehas
0: tapos Maldita. Parehas ni Maldita daw.
1: Kailangan okay. Na magbutang akong kinayari, Chelsea. Ang intro na ko sa uban nga station ko, manawa ko, wanted ko nga, anya na sa dang samukan sa kanginan, nga po, antik si Uba pa, pero malten, si Miss M, mga ikala.
0: Thank you, Miss M. Nice meeting you on air. And... thank you so much.
1: Aww.
0: I get tired of the frat boys with the bright song. Uy,
1: lang
0: ko ba sa mga... Hindi mo nagkailaminate, Ned. Asa na nakapusin nila. Asa na
1: makain,
0: Ned? Nila, Edsel nga taga-Barili. Ay, si Edsel, ito'y Ned? Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mapuli anin no ma-program. I-play ang kwa na ang tugid ni Maria at ang bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige,
1: thank you. Ito, nakita ko mo, dinagin ko pala ako sa atin mo.
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya yung mong pagpanawag diri kanuna sa akong programa nga X-Rated. O labi na sa programa na ako sa Wanted Kilig. Dito nakita na kayo mong suporta. And every call counts. Kaya muna nagpakita ng inyong gisuportaan nga na sa radyo. Thank you, Miss M. Until next time.
1: Bye-bye.
0: Bye, Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano eh, lakman mo, oy! Ipangita na ba ka ganyan? Nakalive. Anyway, we have another caller. Oo, gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga gusto kay manawag sa kong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag actually dako kay na akong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madang madungog diri sa kong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Ug mo pa na hinungdan nga ano nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na ginyo kong ina nga salamat sa mga tambag. Kabisa ko otro sa kong tambaganan. Mahina manong manawag. Hello, another caller. Maayong hapon. Maulan.
2: Maayong hapon.
0: Kinsa may ninyo na sa Picas Linya?
2: Paan
0: ha?
2: Usaka fan.
0: Maayong hapon ni mo. Pwede ba may balan imong pangalan?
2: EJ.
0: Uy, murag bag-urat na ka na dungog EJ. Imo dyong gitunong nga, pabiya na ko ano yung programahan.
2: Ito, si Pan, ganun mo gitan pa sa pick-up station.
0: Uy, as in, thank you kayo. Anyway, so unsa man ang kuan, unsa may gusto ni mong ipaabot nga mensahe?
2: It's really hard to see you, wala ka mo, pay-pay sa tukasayin sa wand na nakuhaan mo.
0: Makahilak mo sa tanin niyo eh. Uyanin niyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ. Ayun, hilak.
2: Kaya mong mga next one.
0: Salamat, AJ. Isang karo pa ako nakadungog sa imo. Salamat. Thank you. Masiganan ka mo advice. Ha?
2: Tinitan na lang. Thank you tayo. Basta ang ping, importante. Happy ka din mong mga journey sa life.
0: Sige. Thank you, EJ. Katropa mo. Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting.
3: Exciting!
4: Ni Baba na
0: pag-uha. Anyway. Dugay kay kaday. Hindi ka pwede ma-DJ kay pero may kamali. Anyway, nag-goodbye na ko formally. We have another call. Nihilak man si Miss M. Ay mo pang hilak. Nang hilak na. Ganyan pa nang hilak. Nakita na ko sila mamils ng hilak. Ano naman?
5: Nang sila.
0: Sila well na ng hilak.
6: Strong hand.
0: Actually.
5: You feel nila?
0: Feel yun na mo. Ay, dako kayo ning dako ni part sa mong journey.
7: Getting so young, ain't they?
0: Hello, mayong hapon. Kinsa niya nasa Picas Linya?
8: Hi, DJ. I meet you too.
0: Kinsa ni? Oh, Jordan! Thank you, Jordan! Kailan ko kasi Jordan ang sigpadala na ko kahapon.
7: It makes me smile.
0: Salamat po, Jordan! Kaya murang feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan. Kasi Jordan always present. Sanay siya sa mga nag-support sa kuha since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Mas nagdugay kaysa sa relasyon nako atong siman. Thank you. So nanawag ra mo para mag-hatag na kong messages. Magsigira kong hilak mas na maging anak.
8: Mahal
0: kita ko niyo.
5: Kita gagawin kag apple niya.
0: Salamat kaayo Jordan. Thank you for sa paghatag og panahon, paghatag og kanang importansya. Salamat kaayo. Until then Jordan. Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo og wala og kahibaw kanus ana siya.
8: Salamat kay Guru.
0: Unta na kay mga nakatunan sa ako asam tang naminaw sa akong programa so kay pa sa una.
8: Oh,
0: salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo.
8: Exciting.
3: Exciting.

0: hapon. I would like to apologize tayo sa ako mga naminaw karon. Kaya kung ibuhat na sige na kung drink-tibi nung sa naman taan niya.
1: Wala na nabaw silang ko.
0: Yes. Hello kay Mikael?
1: Oh,
0: ay, kisa. Ay, uyan ako, istorya kay late ka. Kasi matad-tadta ka ron. Shout out the I, DJ, Miss MJ from Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez. Hello po sa inyo, hindi sa Red Hot Radio. Hello sa inyo. Atong caller sa Picas Linya. Hello po.
2: Hello, DJ Artin. Ayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes, hello.
0: Mayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinangat ko magpabilin ninyong suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mga ikaw sa imong advice para sa ato ang letter sender.
2: Wala po kaabot, DJ Uri, kay nagkuan ng Google.
0: Ay, sige. Okay. So, unsa man imong mahatag karon nga ipaabot nga mensahe.
2: Ang ipaabot lang ako nga mensahe sa imuha nga camping sa always o pinggir ka ayo sa tanan nga nakauban ka na mo bisag wala ka na mo nakita. Salamat kayo sa mga kulitan nga imuha nga camping sa amo.
0: Thank you. Farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Sige. Kabalo baka nga ka ng kanta ha, kay pangpatay? Imo kong ipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala kong gibuhat sukat pa gani ha. Nagsihira d'yo kong hila. Kaya di na ko ma-imagine. Kaya gusto ko na kay last na bitaw ron makita yan na mura sa miso. Ana, mura sa piso. Mamuela, tanawa sa live si Riniel. Mura sa piso nga gidungoy. Ara makita ka sa ato mga listener for the last time. Unsay close up ni mo nga feature? Okay, let's play that later. Ang farewell to you, my friend. Okay. Thank you, kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imong Fatima. Okay? Sige po.
2: Friends,
0: Banan, o
2: Marvin, o kay
0: Dato
2: Candy, o
0: ako ang talala nga nag-ilak. Ala, oy. Sige
2: pa pending. Sige sa imo, ha. Kumulataw na daw ka. Si Ate Chris, ang hinaputo ka ron.
0: Ano, salamat ka ayo. Thank you. Ay, alam mo ka nang kaluoy ng kuoy. Katropa mo. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, nako.
1: Ang hilak ba?
0: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
1: Pagkita ka sa comment ni Kwan, Edsel.
0: Oo. Hilak si Edsel kayo.
1: Hilak si Edsel.
0: Letter sender, mag-una to si Edsel Roy.
1: Letter sender.

Thank you. Thank you.

make you feel real good. Tonight is your night.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael.